se football va dubi do chalo che ne ya le jula se football le do la fa fongal ta to wa tu le ne ya che me loli ta tu chala mo sambo pe na yelo na fa sala la winner le fo che me le aso ol fa boy la fa na che fa fonga ipa chala jula fi tu le fia fia na le ona to wono fo ilo le to tu mo udanga le fia ngal ban mo ta to le ne va yaso se in my le ole to tu mo ta to va fo ya tali tu le ban Ele é só uma fúria versus fogo. Ele tatu tala, melo tupu tolo tatu watu. O falo ngolongo atu ane ile mana yo fa interview ngam. Patata no angale fengan man manamale tmo ta ia fotino. O manga kuwa le ngi kako fuaki. O te mana tuwal to bai tai. O mamwara mola nga fa tai le sunga fa fengai. Ah tamba malolo man malo ya masunu male. Fa tu asen lita. Ea o tua a yol te moita ia fuatino. A o ma fau fau le ile faingo le falea onga uwe siri yama. Falea onga lau te ilo lehe o te mina. Kile lupu kwe faa fuku kwe faa. Falea onga fau ae. Le kemi nka a kau a maka inga fai le falea onga nga. Oka. Ia e kau kai ka. Ia kemi nga e li tau amata mata ina ya a olar ke mela wede ma e o ai la ulma e ila mlo no so matual nai no ya rengo ya fao la wa umai pol ba ai ya tati tilo tilo ala so se temi finga duenga ai mesi nei fale tua sa ya i na bit tati tilo tilo a e loto loto ya e loto loto ya a mela ngale ai wa mo fai kanga ka se fai ku pe ku le pasia ba ku pu ai le bale A ole fi nau fo. A fo aftai le tu wa ole so i fu or tanga telo fa olo na lo wa le fo na skol si pima nei fo ya tu samo ma nei fo nga lu nga sa yele malo a mai se ni so company sa nga lu ai. A le fo wa tu lai mai ia lo no so lo titi da. Ia le fo wa ta tu titi lo ta tu fa longo oni ta mai te fi nau. E fi nau tele. Hai fa ta yele lo to fo ile ai nai matua ile sungal fa fenga nga wal sungale ta ma malolo man malo ya sa pule ha ngal vai temina i wisi ya mo si mo liba kol i va fa i va lim yo sa pule ha nga ai ile ya manga due ai e tonor kolisi o wisi ya ya ai sa nga due le ala wa fa manu ya ina ma fa pale ina ni so nga due nga Ai ato I te pai la matanga. Hoka. Ele fai ngofi. Alu alu wale hak. Fai fale a onga e fai falo a inga I vayanga. Vayanga satu pai te. Kele ola e falo ngolo. Ma iniso ila ato ina I satu pai te. Fai fai a alu inga I vayanga. Ia fao nga falo na I a inga. Fu ila tala tane de kulis. Ia ma falo nga I a inga satu fia. Satu pai te. Ia si itau fau di fale a onga. Fai fai fale a onga le kumbanunga le papa. Ba ko kisida sida de fala onga nga wisi dianga kuma dungal papa a o tau fai fo inga le malai o kase ma ale malai ta alo na wisi dianga le vitamin e pese ma lima lima si me ya tau fa wo le malai a vailar ke mingi o kase ma nga yo le malai wisi dianga le wei o sa wala la ka ka wo se vai nga le malai wisi dianga Aolo usi di so o ya ya fa kingom fa o. E va vitai e foi. Ya to be do mana tule. Ama tanga mi ole onga usi di anga. Tama fa na u ya le akolis. Tama fa na ol kolis o usi di anga. O mana tu ai se ta so fa ya onga ngana samol le fi onga ya tu masebe. Tu masebe. Ta si fo tamari ola tunu. Ile ngana samol. E faftei fo ilia tua o ananafi tape nai nei o nei e tape nai tae au ya walaki fo ilo kaula vale ua sasa sasa ka ikalfa ya ongore meo le maile lo kaula ya le waka kamare leia ya yo wale leia ala ka mio waka kamare leia fo ya lua sifunu lua bini tau chek nere jula sima lua la kaku wo la kaku wo la kaku wo e vatule le tatu le olilo le kwango ko e play ya kule la vakul kako le olilo le ya uli nei Tolu se lautala. Tolu se lautala al tatu de olilo. Tolu se lautala al tatu de olilo.
Ya, ke falong long mai. Ya. La fa umi. Hi, la fa popo. Fa feololo. La fa umi. Ya, wai kai ma. Wai kau ma wa. Wai kau ma wa. Tato leo lilo tol se lau tala. Lango lango malo si ma yei falolong al tato kompani ol tu sa mau. Tato kompani ol tu sa mau Manhattan. Mali tato tu sa mau bakery. Ole au nanga le feo nga sa mua malfanto ya lis ma leo finga luenga. Lango lango malo si le tato. Leo lilo I vayaso tiktasi. Ela wa me ya le wa kolse lau kala. Hai ala kala le sei fai ku pe ku le fasia vai ku pu ai le balea. Yeah, wai kai mau. Ele iba ve kala ka ko lenga. Le la ka mo kongi ya ku le ka singa ka pu pu fo ile. Ai ka ngo oi. E fa fa va amar ka ma ya ka fa fa mai. Ke ka ngo I a sa o lo la lau maki. Ole wall or fali. Ole wall or fali. Ole ali me anga ikupu le wall or fali. Hai, ao na ukala leke leilo asa mea lele. Mwaka fea, piki piki mai fea. Piki piki mai fea, kasi yao. Le ua vaku le haka faka o kore mea. Ole wall or fali. Ole ali me anga ikupu le wall or fali. Ele iba me kakara si iafar se furu lua. Avo ila kuo mai ake au e. Piki piki mai fea. Fa bebe si mai luka maa fawfori kausu saka lana. Ya vai le foi mai e ma fainga koe au mai a falar se foru ruo koe fa e mo kia ke oe ia le tatu leo a ole akalenga ole wolo le fali ole ale mea nai tupu le wolo le fali ia sa ola lau au mai ngole mea ngai kupu le wolo le fali ai po le ha fore ngai yo inga ngai fai ole ale ngai yo inga ngai fai Lua sepuluh lima minit lewat jam ini ia late July sepuluh malam lua. Tatu saya masih dapat fia fia ngalih fia ngalih uli. Allah fatwa bertatu wajudu. Fajar bertatu baik.

0: Lewa wa nol jato ulai na tolu fitu fitu tasiriba vitolu. Tolu fitu fitu tasiriba vitolu jato leo lilo. Ole uolo le fali. Ole ale mianga ikupu le uolo le fali. Lolo winga ia sao le au mainga ole nga yoinga le fai le uolo le fali. O aile e fai le uolo le fali. Aole hafu ilanga miela e fai. Tatu al valau talofa. Tolu se lau tala al valau talofa.
1: Fua malo
0: se il pua tia tia. Malo se fua puri ea, suafa.
1: O Samuelu.
0: Samuelu, Samuelu, felete vala ma yae?
1: Evan
0: Dayo. Evan Dayo, Lele, Zeki, Tol Selatala, Sautawa?
1: Ole, Wolo Falea, Olo, Lola, Evan.
0: Wolo Falea, Lola, Evan. Lola,
1: Lola,
0: Evan. Le, I said, Tatali. Talofa, Tol Selatala, Talofa.
2: Yeah, no, Sosua.
0: Se Fobri, or Sofa.
2: Aleni.
0: What?
2: Aleni.
0: Aleni, Aleni, Felicola by Aleni?
2: Silva Dayo.
0: Of here? Silver Dale. Silver Dale, Lele, my brother. Hello, Johnny.
2: Wallpaper, I saw sight.
0: Only wall or fale, only wallpaper, or fale, less sight.
2: See?
0: Yeah, I said that to Dali, that to wall in the lane of Talofa.
3: Talofa.
0: Talofa?
3: Only wall or fale.
0: Here?
3: Nasa Fabi, yeah, you can't walk out for a SMM, take me, and I be PA the wall or fale.
0: Ole wolo falle na safa pi ya tanga u ko fo fo ese.
3: Yo yo no kala ese mo ko ko fo ese me o pi pi kere me na o tei mo mo mo.
0: Le ai se se se da du tali se da du tali. Tala fa.
2: Tala fa.
0: Tala fa. Ma lo se fo.
2: Se fo mo mo lang en malo sunga.
0: Se ki fe le salta blan.
2: Olo ke bala kuru ngol maunga.
0: Yo okay, o fe le maunga, maunga i karameli po ol maunga i kire po. Mongolia is a long mission fight. Why, or see it in a lay barrier?
2: Remember, I took for Hungan, I keep coming over Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary,
0: Hungary, Hungary, Hungary,
2: Hungary,
0: Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary, Hungary,
4: Alonso,
0: if you are here, if you are here, you are here.
4: Yeah,
0: we are here. Seki, seki, seki. Yeah,
4: I'm going to go to the house. Leva kuolo olo ale ke fau pe yo olo ai fo le le le meol o sai pe ponga fa la sa u ye ka va le meol me mo le olo fali ah
0: o kiki ao ye kiki ao e ka u kiki ao ye
4: ke o fo kiki na kiki alo pa ke
0: ba balo fa ta ya tu la una ka tu ol ja tu a tu sa mau la ko la ka balo sil ja tu le lilo chon sil ja la de bayanso. Saur jatuh cari calova.
5: Halo Kiyo.
0: Halo si Fomulia, malo say mai.
5: Halo tu. Ole si Rafia foi le wor le la saungi e ban.
0: Iya.
5: Usala ole pepa vunga le tape vunga le au kafa ia pui pui mele badi de e kau kulunga e tape bakalia pe me vunga le mo le safety vunga le auni PC e ban.
0: Iya. Ole or kama fanga le pia la lu ngol mia le pia ka fa pia yo
5: ya se pe mer special bat ala ka fa pia se
0: le ai se fa tatu tali se tatu tali se kiki ya maria ai malu lu lo vai ai ma fa insinga i ko fela o lu fa si malu lo. Se li sta tu lei na talofa.
2: Sorry,
0: oh. Balo, balo, oh am I?
2: Yeah, le ai mang dia fastai.
0: Segi, segi, segi, segi, segi, le lei o fele te vala mai ai?
2: O i, chiai, mong o chiai.
0: O yo chiai, chiai, o kai e le lei fi fe do korengi, le lei o la lau kari.
2: O le kanaka ngai fai le plasta o le wu.
0: O le a?
2: Ngai plasta le wu.
0: Le plasta le wu.
2: I,
0: usa lai pi e kava fui lele wolo ola fui ngol mianga kava le wolo
6: e ole pi pi si ole la funa de ngai tango au i fole be ole pra sa pi pi si ma funa de pa yele be ole o se pu ole pale funa de ngari anga
0: i
6: de ngai la tango kaka plasta funa de vai fole a e loari de ngai kere i loari pa de ngai de ngai de ngai
0: usa le sa upoki sa oi mea kau foi fale a
7: I can't resist.

0: Ese
1: kile uri wangale aire susulu tele maide la. Oye, kile uri aire susulu de la,
0: ah.
1: Iya, ola la ukari.
0: Ma kwa foi ole wolo le fale, ole e pipi e bo meu palaka vai e palaka e waya. Ola le palaka nga ngai kau fa kulanga le leile le chulu e fko mol multi plak le se kau fa sa ole leile le chulu o le waya.
1: Iya.
0: Le multi plak fanga le fa ia makasugu ia ia ia waya fanga le wifi mo waya fa pe ngai kau chulu ko le palaka.
1: Kiki a kau ye kau ala pepe. Mang el tam fa.
0: Ala me le fa fa yo.
1: Ala va tu. Don't you love Jala? Yo le nga fa tai fo la unang bertu tu tu tu sa mau. I wouldn't go down to all the tu tu sa mau the headset. Tatu fa le o tele na fa tonu ni ni so fa mo mo nga fu fuanga. E kalesia ainga e mai se nicho fala toma e ti tau lia lu esu se fali ma wa uma i tonu ya la to unang matau tupe na ili tatu fa aile fa anu file mua tatu wa tunu fata se ifu ili amal tatu wa au ngasese olo ieli tatu au ngasese ngasese ina tau maftanga lona winga pau alimea to tongi lo tupe ma wa uma yo au tau maftanga fo eo ke umar fali ma wa uma tatu tu isa mau aso la vayaso ete mawal tatu tu sa ma wale malu le tai au nai even day but as if we but of tanga le uli yo ole nga singa le sa pa wale melo la imama e le lot au malo lo ku nga sa lo le tai fa tu na fa tau le tona wa uma na kuka le lei matu kuka mana ia tatu wal tatu le talofa balo se fua ai mai seki ia ola lo tani.
0: Yo le wo wanga le wo pa manga plaster lo wo mai vele plaster ala wo san pet par no san pet par limba hunga
1: sin pet par limba le o tali foi na bai momo tali foi na bai momo sel ta tu tali talofa talofa
2: talofa titia
1: balon lo sai mai ia si sou kau a
2: ole wo lai parke lai fa kumule wo
1: lai fa kumule momo me fa ngai lai parke a
2: le kusala lai ke parke ngama olo
1: e kusa lai fa
2: kumule
1: wol le ai kampanya vai nga malo fa tai jali ata tu se sit tatu musika se sit musika mon le vai ngaloli se fulu lai va minuta jalo le jula.

Ole tatu faringa le nei o sa ini ia so o sa ini se sa molo wainga o le enterprise molo group ne manukau o lau fata vale fa moe moina e tele ta vale matang o fie e te filifili ma iai tele so sani ala finga luenga mo oe ma so se ta vale e tala fea ngai mo oe mariainga ea su mailoa le tatu tuatu se le lima ono fitu Great South Road ne manukau pe asi asi fo i le upianga ta failangi ale enterprisecars.co.nc etimo ia inale la tu tu tua bala ubal telefono le over selau lima olua lua turfa pole over selau lima olua lua turfa oi ol kelfon ia kasi le enterprise motor group manitau sa il ia isa ta vale fili fili maltoa ale tali ale na Christian Savings Ole au nanga e fisosani ili ngā ruenga le tua e ala ili lango lango ina o le fausia o fale tāpua i o maota o whawhia ngainga whapea i a le whatau toi whafou o maota o le ngā ruenga whafso ta imaili tatu imaili o le info at christiansavings.co.nz po le telefoni o le oiva lima valurua o otorfitu Oiva lima valurua o otor fitu, tatu ngalwe fatasi, e falau tele le malo le tua, e yai yai yai nga fa pitoa. Mana tua le Casa Beds and Appliances, o lo fa ngasolo la tua pa u fa pitoa. Mo sa tatu sekio moenga, o sekio no foa, fa pefot TV, telefoni mali tele oloa. Fa ilo yai na e falangolongo tatu ready Samoa, a le tatu radio Samoa, Ile nei fa salaunga e mawai se mea lofa rilei mo oe ma de Casa Beds and Appliances. A fio aniloa ile 525 Great South Road I o Tahuhu. O le tolu fitu iwa Great North Road I na I Henderson. O le telefoni o le over se lau lua lua lua lima fa valu o omi le numele lua mo o Tahuhu. A o le numele tasi.

0: La tu tala le bano na I balau ye chodu chodu balau chalo fa. Malo malo sai malo sai malo le chay balauli iya si chau fai mai.
1: Te kati fi fa longo longo le sang mua mua fa kwa rakpela kakadi.
0: Chalo fai o yor sang mua mua a iya la kwe lak la kwe lak ne la kwe kau fai ya tua langa le ku keo mai fai mai avak iya avak. Fa feo lolo. Fa umi. Ya, wamadi elo fingalo?
1: Ya, wamadi e ke kia na kafa longo longo. Ala fai ole wall ngai fai ngai ile mea.
0: Ole wall. Ole wall.
1: Ya, ole pepa. Ole wall pepa ngai pe ngumi ngumi.
0: Wall pepa lae pe ngumi ngumi. Ole wall ole wall pepa lae e ma e ngumi ngumi.
1: Ya.
0: Le ai sel ta ta sel ka ka sel ka ka. Orang ini kau mahu fau polialisi, polialisi fengah kungai kau kau fa fa fa fa fa fa amai kama. Nah kau wau wangar wak merkali saol ya ini. Jadi orang lain dia calo fa.
2: Kau fa apa mai?
0: Kau falak? Kau falak? Nah kau falak?
2: Fa apa?
0: Fa apa? Ya ledei. Nalak kau fa apa? Fa umi. Iya, wa.
2: Iya. Ongai seku ngai solo irunga ne mone e kau kiri ni mai ralo ponga ne vede vela pipi ide wolo fati.
0: Olea? Olea?
2: Ongai seku ngai solo irunga ne pese pese me ongai pese vekki mai kau kiri ni mai ralo ponga ne vede vela pipi solo tingo ne wolo fati.
0: Le kau abai ralo iya ponga ne vede vela irunga la. Kalau fasa kau ingat aku pepe, kau kiki aku ingat aku pepe. Kalau fasa cina pepe, kalau fasa.
3: Kalau falava.
0: Ia malu on saya macina.
3: Malu. Oleh kali oleh wolpe pala wasai esse.
0: Oleh wolpe pala wasai esse.
3: Ia.
0: Lihat si si for jatuh jatuh sol. Ia mana ya malu, mana yang terfight, mana yang terfight. Sepuluh fitur biru jauh cek dele jula jas. Ya, tawalunga ili jatuh leo lilo. La tawalunga ili jatuh leo lilo I. Baya sefo, tolu selau lima sefo. Tolu selau lima sefo. Leva yaso la lea. La ukang olola ia lea e. Makwa vali vali ya kuala haka lakama. Makwa vali vali ya kuala haka lewo. Inga ia faafai ngofie lo yao. Alela ngo konga bakula ka le wolfo ile ka ufa pipi ati ati oi. Alela wa sa mala fa va fa fa va ile le ka nga bak. Ya alelo mawa. Bas faula la ko va di va di ka ko. Ku ye masinga la pepa se kasi fo ide ka ka va ilu ngole ole ka le ba. Ya nga sa rola ile mal fa va al bas fo. A e mawa lo nga ru lo mal ko se la mas fo. Ya lenga ini ne ya fa me me ya ko ilu ngo ma kere ya ko ya la useren. Ia ay ong sa imbol niwa yaso. Oh no sa imbol niwa yaso. Ia wale mawal tatu leo lilo tol selaw tala. Baya sa fo, tol selaw ni mas fo. Ao lea nga nga ia faftai yatu tatu watunu. Faftai yate ila tau. Lea na mawa mai ya vanoa. Ia ma tali fo tatu leo lilo. Na alanga ukanga kwe kakala kwa kakola ingal kemingi. Waka va ia lofa tu. Malito a telo ila tau. Olo anga ima ilungo tatu Facebook. Malungo la YouTube. Ia ila tau wavala au mai. Yo ila ku wa text mala ka kere fong ka nga mali ta tu lai ya ole nga ngal na after ya tu ta tu wa tunu ne ya so mali ta tu leo lilo wale ma wal ta tu leo lilo on set man vas fo don se la ni mas fo don se la ni mas fo ta la vas fo ya la la wo fo ya tu vas fo la bari bari dollar kam vas fo bari bari fari le ya ka ko aka ku wa ko mas ingala pe pa idunga Siang aku kuaku apa aku ingin malu faa faa. Ah, mau walau mereka kuku siak. Eh, wakai mau walau. Lili fia dulu besu fua ngiki wafiki ni lak. Ya, wabaku ngasih lingi susang ya. Oi, tur silau mas furu. Fa balu fa cai fa balu dua tipa ang umala wenung Facebook malu ngoli jum. Boleh mau yoi ini mafin kau fua ngiki wafiki muda kum. Nai buai fua ngah, mai kada lebang ngai. oka oka ya ngo sai fa ten datu watu ma nuir fa ngolbe yaso ha wolo fa tu moto u ma level de fa nga loli ya ba to tele la tu wolo e vai ba mai lungo penga tu fa ilangi ba ma lo ati ya tu to ma lo level fa ma losi tu tu fa manga lu nga lo fa nga yele nei chaimi on ya wolo sfun ma leva bilu ta chele tu la ta si le tu tu le de sa mo sfun ma leva tu la mo

Leo te lua se funu mali lima minu ten talo le chulai. Lua tale chulai lua. Ona se atu fuile ol tatu nfo fasal lau de to faya funga mo se man Francis Yone. Awa foli tau tuwa ino le tatu wa tilu. Ya balo le pale balo le fa malo si malo le ulu sa ili neva yasu wa tatu yai. Le wa tatu wa o mali as fa leili. Uma le leili aso tatu tere iba va aise la ha. Uma le leili aso ne tatu tere iba va. Ya le fu tatu wa va yatu oka se malu lu. Tautuna fuile matato, tautuna matato, ea tatu fanau o le ua tulata ina tu ua lea onga naita maiti matua. Tutu alalo pea mo tato, e tawana ea nga iyo, ea e piki naita maiti, ele leia le tu ua aneo naita maiti alu e tutu iyo. Awani tutu umista maititi e faktaritali ya sona matua. O le ua saule malulu, ea e vaveana maua naita maiti tifulu se tu lorfa fonga le tatu watinu. Pe atu waina piki, tautua nafu ima tato, ele leia lor kengo fonga fui o, fai le leia ula e inga, ea duwalea ia lei oe. Ke fisi fisi ai ma e kukuwai, ya maua masi ya uoi o, lua karkalangoa, malua iri iri ya yala iringi yasu. Ya alua tu wane ya onga naita maiti tautua na, pa maaloa tufo ya te outou, maatua leiva yasu, te ilole fengo fio tau faiva. Ya il tau langa na ita maiti, ma il tau momoli, ya wa, wa yei fu isi kaidi la tua ta maiti, ili ata yao, ma li ata yao, wa fa yaso fu ita maiti, wa lau ilo, wa malu ulu, fe inga ta tele fu ita tau matua, o na tau langa na ita maiti, al fa maloa ye ya te utau matua, ili on sai, ma li momoli, ma li, ta apena ino na ifanau, ya ea o atu la o nga ili aso, ma li aso. Ta tele fu iso tatu a inga malanga mai, o, Ila tuwe yang mai ono faavilave. Ila tuwe malanga mai ono o niso fofuanga fale ainga. Ila tuwe foi malanga mai Samoa. Yang ngai mi yasi yasi na ifanau. Ya fa talo fam fa malu watu pokala mi yate utou. Ila tuwe na usul neiva yaso. Ya malu wale le fa longo longo tinga. Ya lewu tatu wo li tau malulu ma li tau vevela le tunu. Ha kama kwa vevela ya li ne malulu. Ya leha te usu malu le on sa yate oi. A e no fo ai mai mafo fau ya awane mafatia ringa la tala fo ilia ai no fo mai mafo fau awane e alu alu fi aisi au fanau alu alu fa le tonu tongino pili alu alu tau su se pengising ole na ya ti oya ole na ya ti oya le mete tau on fai and tatu o mai fo ini ya tatu la va mo fana se tu lole fa fon fon mai le tatu watunu a mo fa so la ko Malulu amu, mafanfana amu. Ini fa pela amu fa solo atu ai fou. Ete ilu ai o yel ti mitu na facinga malulunga. Facinga koma la titi. Kia ba ba ai po la me tau na fai. O le tele ya. O me alofa matali ni wa mai le tu o tatu lima. E etape na tatu ainga. Ai ono tatu. Ono tatu ye ya ti me alo wa tatu le fia. Tango fifa o ngale le me alofa matali ni wa mai le tu. Ole manuia yo na yo wao. Ole manuia na yo wao. Ole manuia le yo tatu lima wa amai ele tua. Ele fide ngalo le tu ye tatu wa tinga ina ma tatu safa. Le ai fide ngalo le tu ye manuia tatu fanau. E afu amai ili tatu ngalo lue. Wafa o ngalo tau li tatu malos. Ya wani tatu tamam tida ma tutua. Ola tu faiva yo lo fia ngai ili aso mole aso. Ol tap tapua. Faftai ili atua mo la tau. Tai ili ili imona I. Ya la tu ngarue ngolo fatino da talo le amu ia o e falo ngolo ngolo si talo lu ta mama le to ina malu matua va be au ha tai mi ai e pese le lo to ina malu matua ai afa pere ka ngofa kai kai fai ta ngofa tai tai fai le talo to ina malu matua le ma sa ne fali tai au e pese le lo tu va be au por ale malu lu pur pur le afu pese le lo tu ma talo si ai ngarue nga ma o ngai le aso ma le aso le ala me tau tatu fai Alfisiri, lalmi mafaina failto ina malo matu aili mafain tatu faya tatu ye malos.

Ya, wa fonga tato wa tinu ule ne ya uli tato proclaim na la reto leola. Tawalunga fo ina proclaim fi fi mai mo ne va yaso. Tawalunga le tato upu fa malosi mo le fion pa ele tua. O le tama tanga fa le nganga fo na mo tato. I want to eat tip by fat feet tauli. I want to eat tip by tongue tauli ping sing. I want to eat tip by tongue tauli safe wanga. I want to eat tip by made tupolo langa. Tip by tau lai tato uleli. Failia ma. Maoso mo tato fighting over yaso. He said the tau will have film pa ia le tua. Ya oala made tupolo fighting over yaso la tau. Ya what tongue tauli safe wanga. Tongue ta ia le ping singi. Oa me utato usava lia le nito sanga mal neva yaso. E maise o le faiunga le vaiaso. Tepa ili ali. Tatu tepa taula ili atua. O mai o le tino o mea tatu te ilua. Wa tau masalo salo tatu mafufau. Tatu tepa taula ili ali. Failea mo tatou le nei vaiaso le ufamalosi mo le ufamalosi mo tatou. Ia tapasai ma tapenai o tatu loto ma o tatu tangata. Awale upfolofola le atua mo le asapati o muamua. Lewa. Vatapena mai le tō whaia whonga mua, wha wauri tau tua le wira Samoa, e wha mutaria se tau tua te tia, mo le ngā ngā maulalo, mo le atuai le ngā wha te tere lava Samoa le atanu pele, tu sae mo le tātou mafutanga le neva yaso atoa, ai au te wha maaluru atu foi, le tātou mafutanga mai lava le aso ngā fua se e pā ia mai le nei ouli, ia le tau tua te tia e langona ili i atu atoa, o le ngā ngana ia, tātou tala māli e a whaifu wa sopo se ngangana te tia, tu e whaafo i mai male nganga whaaloalo. Ia e whaafetai tele sa amolo ua tunu pele, whaafetai tamam tina mantua, whaafetai sunga i whaafengainga, whaafetai li loloa li tātou ua tunu. E vai vanga le nei yaso, ia mana neiva yaso antoa, ilunga li tau tua le wede sa amua, ia mana ia po karame le fifia mai. Whamunia le tua le neiva yaso, ia langa iatu ile yaso sa pati olo umamua, mau e tātou sa sa fifia. Ile alofa male anga le leo le tatu matai. Manu yoto maftanga male. To faya funga mua leo tapena mai. Paise fo inisio la funga ruenga. Fa penan fa sauni mai le afiafi. Ia fa tini le foe. Awali tautua le wede saamu maleiva yaso. Ay alofa te le atu seifu. Mai manu yao.

Ole, Timber, the one cheer, the radio, Sam, all the divine, all the world, all the was full of my family, after middle to ten, ele to lie, lua. Ele, yeah, world, your last, so for Rayle, so say full of the lua, letting for Imasino, Uni, Lua, Fel, Wono, a pay or a tad to Wulia, ele, lo, for Malanga, leo, le, tua. Fa mal one way wing all the town, the divine, all the so of the ye for ele to do. At Mangal, when a tutor, my favor, lo, Filima. Elegant to Ileo, the tapada to Ile Toy Pekina, Leo Alam Fana Wanga, Ile to Wayo Onga, Ile Yasu, Ferrele, Yamalini for Ivyasu, Epe on the Fanga Ye for Imantua, Magal, Wenga, Tutu, Mafeva, Lo Filima, Elegant to Ileo, Anga Yantuleo, I tied to Walam Fana, Ya Onga, Ole Yasu, Man Lole on the side, Yaman for Ile Lava Papale, Tutu, Mafeva, Lo Filima, Epe on the Napan Ti. Ya langan tu wei lea o loo fia ngai a nisi o tātu ainga. Ya mawhala wlawe pere yeile malanga ala mniu mleonti. Ya o nisi fwoi nai tāwhi in tono maota ngā sega se fia ngai e fwoi matautonga. Ya ntahalo siya wai umale manuia whaasolo solo manuia le lofa malanga leo le tua. Ya momona moli le wha maloma le wha tai le tautua mai e a le tofa. Ya bole fitalinga fwoi ya tētia pere yeile tautua tanga. Maile tae ona li lasi o li mei fwoi stimili ma wantu yele gantu hui leo le riva ya so ato e pe ona yael por kalamina o le fia mai e a maile wale i tulai spulwe o i le i tulai lua a sunga fua i le a so for wale e a lewa tato ma futai fo i le riva ingo le a wuli i le por kalamina le a wuli ma funga mua se i le fia fia na nei e a fa ma lo an tukai lang mai moa e a malang fa funga anga ma lo le fai o le faiwa. Ya ma lo foi ia le ono sa i tute. Ya ma fika lo fili mai pe ona fianga ya. Oa, janto ya ili fai ungo le deia va yesu. Ya, wa sa uni foi ya ona pa ia le tua. Ya wa le upu fona fona mo lo na nu. Ile fai ungo le deia va yesu fa talo fa antuai. E fa fianga inga tu lang. Ya va pe foi. Ya o la tu fa le tua. Fionga i pa tele. Ya o tamai ta isa le tu a inga sama ilan tu umalava. O lo o tala ina lo na finangalo so se fanta faitau langa ya malo le te talo malo fo ile ono sa ya le ngancho fo ile fa talo fatuwe le riva ingo le awole pa angama sani ele tato wala leo te mama tina matutua ya e mafutomo ile vale tayao ile mafayo na mishia ile tayao wa uli ya fiafio le bon ya ma olava ile teime taulo ngatua ile tautua le tato wafinga alwenga ya malo. Ya, ele ona vea oi le fulu i le neiwa i tau. Ya, a whai ona i te tau a fia i le fulu. Ya, wa te tau ona whai e sa ufuang. A, wa e te ngā i na tele. Ya, te tau ana e aruaba i le fōpa. Ya, eoi. Ya, ele a se panga le pengkolo, mālo lō le le. Ya, ma kua i whai le vai ki polo ma le hangi la kouia pe a whai. Ya, ole ngā ke kali. Ya, ti ngā re wha i. Ya, ona fui e maua i pampengi singi mō meo vai ki polo wha penga. Ya, nga lo wan wa kwa fai ma ya ska vai ngale a ka fa ma lo sila ki ki la ki por ya e fa ba ling ya ko le han ni voile ya e fa ve vela la o ma kwa se la po se ngile le ko for ka marga ya ai fa jan fa to fo i ma tu ya to ma ma ti na ma tu o le dai to no no fo ngolo to si ai lo to so i fo ma no no ina. E wha whae langi le fōu langa seo ta mai a vai pua. E na pau leo tanga tai whai mālu tono no whuanga ia. E leo anu fwoi lele tausi elon tui fua le hanu tala tala noa ile au tausi mai. E oi, e pei hao le hanu lau kama kongi o se ho tau le fwoi le. E alu ta whao whao e toni ohi an tui sau e fwoi le le fan. Ya, ai fa tal fat, ma vivo nei fa to li montanga singas. Ya fa tal fat ya, oi ya po o lua ya po o tofu. O le ma futa mai le ding vaing o la but. E to ton won tan to montanga singas. So, e mi sia lad for mai le i miro mo. E le va pian na to si mai ma fo mai ma tanga te mai o lo o ya. Yo, o lo ye fo male au kuk. O lo ye male au kiring. O lo ye male au tulei mai. O lo ye male au faitanga mea. O loo iai ma, mal so skua inga ka ngakai kongi o. Lea ala ina to tele la ufei ngā lue ngā lea falama. Ia ma lea fui falama. Ai ale a to tofu ila vaa inga iau le au auna. Ia, e te lele faa le to. Ia ma o le asilo wai ma le au auna. A lea falama ima lea fui falama. Ia vaa pia ele a to tofu mena.
Ioi fa ma loa tue ele malu ala tātu. Tarongolo ngā lue ton. O so o se maunta ngā se ngā se. Ia elanga tue ni ni usila. Ia va pefo I alo tātu. Tarongi sa moa le ma futu mai. Elunga ala tātu wala leo la tasi. O ono tasi ma la tasi. Fa mo. Ia ma loa le soi fo maruia ma le langi e maba. Ia tālo si o lo o maruia le malo si o liru. Fia ngai fo I ma ngā ruenga tūte ma faiva lo filima. O le ne ia so fo reile. A fai e tala lai nai o tara. O lefa mai a le tala a le ofisa o fui mu. E ye le fale nai mu I nai o tara. Ia mai o lo o fapela lea o na yeile au a fui mu. Pe lima e tawale fui mu na yei. Na tulai mai le mu lea pe tuso le afors furuma le lua. I le a waulio le so. Ia mai fapela mai la. So le ele ma ia le a. Le mu le mu ai le fale lea ai fa tenye le uyintanga te ton ioi ai o lo o tulai mai le tatou mu le le dek vahengo le au ia mai o lo yele popo le ngane te uafo waso solo antu I le fale o lo o tutua oi ia ai a fiolo fale te lalai nai o tau ele o ka ua maji o faika wa kurungai po nga Filipi kongu o tau Finlay Place, you know, nai Finlay Place, yeah, o lo o muwe le fanele I nai o tawa I le rivang o la wud, yo le femegi ya le afu, ya le lipoch, o le na ua fapele on under control, o lo no wing, yeah, o le na ua mafai on na, tau mafai fwelele le official o tine muwe tine, ya le muwe le rivang o la wuli, ya ma o le tala fia fia, ele aimo stangata. Olo fa pele ona fa mulu ali ai ia pe ma ma wai fo ilona sui fu atalo fa ia ole mene ole ole mu ole fa a fa yo lei ai un mai tonu yo ma me to tino e pe yo nei ai mo me o pe pa fa na ole pe pa fa I po ipo tu si fo la ia o ata o la se fe tupe o la se fe tautalinga o au mama aulo ia ma me ma fa pena e ko mo me nga ai ole soi fua ele ila ile to mo mai le soi fua ole cha u fu ila le ole in chu on ta to me to tin e to ton no monta malao be afa be le ole monta malo ula ya ole na wa cha u fu ile le ta to ole to ton ile mo ke si e po le fa mot pa e ta u te le le fa yo le in chu o va nga ya ya wa an tu pu mai la le mo ya em fa no to ka fa ele nga ta to fa si le fa le Ya ai tui fa tau tunga uma mea langa ye kong yo. Ai taula na ye mau fa mau maunga fuile. Ina ia fa mau ni ai. O lau mama le se kong yo e lima sfuru afe ka larka. O lau firifiri aulo le se kong yo e se lau afe ka larka. Ia ma lau peka ukaringa e lua se lau lima sfuru afe. Ia le sa ye tonu yo le fale le temile na muwan. Ia ai tahan siya. Ia ele o se monta po se lawa. O se tasi fo le tātou tru lea nā tupu mai e le dei mō I le dei vāengo lea wauli. Ia, o e tātou I e lea so fa reile le sauni atu lea mō le whai unga o le dei a vayaso. Ia, tālu si o le dei maua le mawhana whana. O le tūlanga o le mele I e le tātou tau lea leina tō whātou tau mai le savili. Ia, ma mawhana whana fo inisi o aso. E ma fua mai lea I le tāwili ngā o savili. Ae mafua ele vaenga wa faa ingoina ole El Nino. Ole El Nino, e saua ele mole mea ta ole ea mafanafana. E tulatai o ile afoi, o ngā tonu foi lele ole kako kelope. Le leina foi lele ole iko, itale makuave vela le ele o ngā tonu ole lalang. O inala, ole mafua mai ai ia savili ma matangi vevela. Ya olela e sa vo ilele ya ita to le timini ole mafu angana le ya leina faima to fa to ta savili ya elenga to fo ilea ole mafa na fana I onisio aso ya mai olo o ta wa mai la ile o poto mala wa su su e a fa I nai ta to le dita wa vai ta wa le to malulu elenga ta ina alu alu aso le to malulu ve ve la inisio aso ai e bana bena le to fa to ta mai o savili Ya mai le na tan to le ya afian to wa male tele oni si want to know la la ona o kasa ona o le ma fu mai ya ona fa la vela ve fo le tan to o sonni ya ma ma fu ai ona ve vela ka ko la la e pe ona mo ma wina inicio to know
Ya, o nisina vaenga e pei ona yai. Le ri vaenga o lea. Wauni na ua lus fulu mana whaami duce. O lea ua te a nilei tūlai lua o teilo. Na ua levana e via talaro mai a te a ufui lele a ta tū talonga. O le fai ungo le riva yasu. Ya, e me jeile talonga ile fia fia na nei o le semifinal mua mua. O le super rugby. Ile vaenga o le aua matai. Yeah, Malau Malanga Maya Crusaders. Ina Ile Waikato Stadium. I Amalatoni Ile Poanan.

Se fue mal yo we no le divan o la woli te va le le la mar wa yo o no le wa tanto ye le vita wol te mal lu ya va tal van tu le divan o la woli si o sole ya na ma ma na ya o le kan yi kan kan la mai le fa le kon won ma ko au le le branco si le po na po ina wa malolo i fainga le la pi ya e ke si le vio eli na na ya va un malolo skoa longa ko Oh, va bien. Oh, lo wafi afi o la e o king. Yeah. I am quite far popo, who says she say, connepo, she being okay, okay, makamaka. Eva bea, I quite feel like one mako fale loca in all out kiv. Oh, but what will you leave your fear can go out the pump? Yeah, manguke, yaka, kala umoe, eating muki or kiwi. Yeah. Ele me fai un fai yeseme wale ko kel kamala yo yo ile ile tampedanga le state of origin ile jamu sanga le state of origin ile neva yaso ya le fa jonu wina le solulo le yaso asap ya ai ole tulanga dai piri jom fenga le broncos ile ni jom sanga o ape ya ile o se au fuiri ringa champing ir kausa ngan kien e bi un kame ki fu yo la ko e ka wa ole la kola ka pi so le ka fiola e a Ya ai on saili nana na ko e kom foi meka wa yel ba yeso asa yo ad benga la kia ya nga ko lu a skova pe o pe lo al ke mirgi a in ulo mna ka vai ki polo voi le le fa yelo on or ki po a ai or fi ur suka ka fa su mali e ya le le ya chala van chulo fi ngia mur pola pi mur pola Yo, yo, tu inga so a nei fa manu ma. Ele a unga ko so unga fe wa yeta. Langa eva vea na mawale tanga te voile le fel wa iso. Ele me jau le mai ini. Ya ko luala ngai fuala a voie ya unga ke ala yele or ki inga o ka ko vai. Ta ele jo le pangye liva

0: Ete le mai loa le tai meo soi se lo longa. O e sa angi, au hua e te whaatali se te tele tīmunga. Wha ama māma ave e se o tau tamai tali vai o lo mauta. Wha ama au le leik lalo mea tō tino e o no wha alianga ina. Faike le tō fuafuanga malo ainga mo le tai meo o wha ama lo longa. Oni nei minuta e lava e te tapena i le tai mi nei. E au ngā mo le tai mea tū poet wha lav lab. Wha amua mua le saunga le mo oi malo ainga. A wāwha lawe lawe whaale nā tūra. Tanga e ane ili aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods. Mō nisi whantalanga.
1: Aukilani saute, o sā ili se sā mō oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau whale tā wale wha moe moe. O tele tā wale matango fie filfili mai ai, tele le fso soani o lau whae ngā luenga mō oe, mō se tā wale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Assess fo ili upenga tawhae langi, enterprisecars.co.nz, pe wala au mai ile o walu selau, lima o lua, lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tā wale.
2: Sunga, o whenga whakao e no kawale fō maunga Max Ila.
3: Seenga uka amilo eo ki langi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mawa hei ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweisi au unanga. Warana Fitness i le na ole se fulu ta la pia i whai loa ieina e wha afofonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: Le was full male no bidu chu che ne le chu lai chonu ya oni siwa onga na chuan tu wei le vang ole ha woli to fa tan fa tu ai e man tu wa mala fana wa onga na want to wa fo ya onga na wa sang ya chuan ya chu ya inga ba ya ne la chu fu si pa ba mala bole cha chu a ve cha ba le a mala want ya le fiu tel mo ya fo ya la chu mala ba ole ma fu chama ile vang ole ha woli si ya ki ane ya le fo ile ngole be Ea le mole mea ngai ka ule fusipa Anai alama tātou whanafo Eli tuwe le tātou tāwale Ele lo to awa o ngā ale whanau Le nifo i vaeng ole a wauli tātou Oe mole mole anai alama whanau Ia ingo lo wha mole vaeng Ile tuwa i oa o ngā Ea Alo jewa ia tu fafo wha malu malu mai lawa Ea wingo le tātou wa ia le lai Makua wha lawe lawe mai au au Le rivaeng ole au Yeah, well, it's Sulu Mayele, la, Malibanos.

0: Radio Samoa.
1: Tosili mai tu. Ole, chemele wala wan chile radio Samuel di vang ole, ya fiole wa iva mara fa bidu che wa che nele to life fa, if you fole nga joy fa tal vantu, ila mai mo mala fa funga nga fo ile ta to to to fa wa, il di vang ole, ya fi wa fa yasi malulu, ya ole fsu ya nga fo wing ole ta we pe on the moli mawina, ele nga tin tonu au kilani fa before ile tele o ICP to no foi, ole ta to want to do ne ni sila, ya pe on masria yo fi fa pe ne il porcalame o ganga ifo faiva e awina tuaile porcalame sanio o emel tula fono e pe ora fatta si maile sunga le lixantini le tofai a tumbrava siki a shu ona olea e to sele fionga yali antawa e le lawa o tawa vina e le tanto porcalame e le rinvaing o le fatta lavantu i lau Telling to Manvampo, Sungalix, and Tindy Man, also former Wimel Langyama. Why say Wanga, who can't go Vanavala, here in Gaya?
2: Fella Yeliman, or should have. Yeah, say it's time, what if I tell of for your last year tattoo to do the day to Lala Fiafi? Yeah, you know, too long of a loop before. Yeah, Michel on the Payale too. So never say for a fight so long. Tamantina match too. Yeah, Michel and Lord tattoo to po fiala vor ke lope o mo me tato fa sala longa ia ina nei tu la o le fiafi e fa filo ia tu le ava ma le fa lo alo ni no po fa no no ko fa mai ka
1: e o o le mena o longo winga na lo fina lo ri tu man va e ingo le vai ko ingo mo fuara o ko fe mer ku
2: va ku fa fo ma le ku e ko fa lo ska po kala me sa i malanga va yo ke sa anga du ma
1: Ya oh no le wa yi shu ye ingol chap ayo le mianga le wa kupur koi
2: ah ava fungale tunu ul fa ka ingol va yon mo ku ya nga le va ya fa fi na chi no fi gale ya ta wa pu fi ala va se va ingol ke lo pelo e mo mi ta tu fa sa lo ngale ya ta wa fa fi ya tu devi
1: ya man wo li man wo li man ole fa yo le fa Ya utailoa e la wa umana moli ta sanga fo ye wale fa bo shia fo on ma lo shia tino ale yo ya do
2: e yu yanga kare kasile o liu au de sa wa se ye manga na i we se te mo fe si pisi ngan we o de sa u de au de au de fion a sa bia polisi mo fe ya ta ele ma ile ma kasia mai
1: Eh, Paulani me. Ah, yemanga kuange yesko inga yau kar sangari gang. Ye wale fu wei jao ni sa pati ta ya. Oh,
2: wasi dinga kari che. Me ya fo on mele sa ta to tar no ai.
1: Eh.
2: Esa wan malo si o taito e
1: ah
2: malo si a fi un taito va vile telefono taito me fa tu
1: I'm
2: a kuma o kai kwane no ma
1: Olongo wi. Esa ver kana diska mi kiro ma kong. Pa. Kolan me ngai e ma ngai yelo ka pa ma kiro. Le ngai ese ese check ni kia fa ngai ra wori.
2: Tau la fio ka sa mia. Ko kikinga ka ngai ko kikinga na nga mai ma ai de. Ya, mi da tu ne fia fia ni ma lo tau tu tu lu wori.
1: Yo e ya o sa vo le filio tan tu le ngai tu lu le tau ma lo lu wori ya tu ma va. Ya na la ve mi tu wan tu lo a ma wo le ma lo sio le tino wa le tau tu i no le pa ya ma ma lo le tu. Ya o na ile no mna tu va pe. Ai a sa le ma lo lu ai lo nga ko pi sia ya.
2: O si si de matatanga iman samo de disi de a.
1: Ia.
2: E se le vaya sole nei lap tilo tilo. I lap la vaya tilo tilo le vaya sole nei.
1: Ia.
2: Alla se kele o fa afita au li ese ese o tu tupu ma le vaya sole tasi. Ina la vaya tilo tilo yei manatua. O le tele o taimia fa yei li po tele mtanga luenga leo leo.
1: Ia.
2: Le o mai ya imato nei o lo o inunga fo iyo tulanga leo mato yei. Ia. O vaenga wa yaile polenga mai ta wa mole sila fia le tunu. Ala pichi lo vea sonde. Ele ngata ifa afi ta u li leono na li potia mea mtanga lo ngale lo li ana tutupu le tunu. A o vaenga o lo wala au mai le tunu mo se fiso sonde. Ma vaenga ifia maala mala mai. Ele ula ya chichi lo pene ta ura temo sora tulo fa fonga le tunu. E ui ya ina malulu.
1: Ia.
2: A ele o fa ele o le mu wai po o mawala lo ele foi numero ila tolo fa so ngatu
1: lo le winga lo wa sanda ngali tumarba a saule malulu ua sa saufa a fiel sol tulafo
2: sai ai le mangaku foilea a saule malulu e kau fai kekele o kakale malu e fulinga mai be ia kiri fase e rvanga i resusura wala a
1: ke u fol le malilini sole o rvanga le a
2: ma masalo rvanga le o kakama gisi pange kai o lo fai ai tele sol nga tulafo no
1: o hani tue nga sol nga tulafo no foilele tantelele pe yona yai ya wa Antonio Onisio Teng Onisio Soliga Tulafon Ele mafofo wina Onisio le malo le Antonio Ola e faye Gisi konga
2: Saole Faisi mawolu Ngo tavale la vivea Faisi mawolu Ngo ila to le ae Lo tutu Mtanga lue ngale Le manatuo Faisi fale tono Le talo le tau
1: Ma dira
2: Ma se ole awala Ile pua oa Ole tae ao Ao susu fo Iti munga Ae fo ringa mai Ele o faiti iti ae Yeso ringa tulafono Yolo ye E o fo ringo Itavali
1: E ae
2: Te fau kai ah e le ango le tau le yai pe wa avea le am vaing o fat le nei le vaing te le tato tava le le na na os fo yemanga o ia ka le pe fo
1: ole ale ke le or kai minga fo yer me le or mo ika vale le tumu no
2: ole or vaing le wo ye o le o fa ku la fo ngese te lor taimi
1: o ku sa le amar po ole
2: au so o ie va tu fa fo tonga le tunu e mai se la la tolo fo fa tau mo tu o tato o lo tunu tato tava le fa mo mo le Avele oloa nga nga I se vaenga ele loa tu se tasi. Oli se vaenga o masa ni tato ol vaenga fule le faavala I kikiro faamala mamonile. A ole avanoa le e fe ngofie o na ngoo ia tava leo tato vaenga. E la to lo fe so ni ngato la fono ia. Oli se vaenga lo va ira te minne. Wafai si faa tuputupula ia la to vo ia leo ia ini nofo nga eno nofo ai.
1: Ia.
2: Ia oni si foi la la tu fe nga lu nga ro kalipe ka vale ele nga o ia la fu le le so la ta vale e kalipe ka vale ah
1: su ele me nga
2: la ele me nga ah pe fa ta tra no celo ta mi
1: ia
2: ala ku nge ile le ka kanga o ile va ia tu tonu lo sa o le ku mai le puso ala o telefoni ah
1: ia
2: o le puso fu le le o se laptop o se computer ele popular kanga kale
1: ia
2: pe ye se me tu tonu pele ai va fo ia Ola yeni masar salung ola yai pawala wala lo mautino or kale per kavali
1: ye
2: ono sa ili lo vanga ya ya ole fautu nga maunung ola verta to tunu feka insurance
1: mali ya
2: awa afa le nga ina mana tuwa e ye ye vaing o ye ingo tatu insurance name e ma fai ona fai fuwe li tiata lo ta vale pe tasi pe lo tiata da ili kausanga
1: ye
2: ono no winga Ola yed vainga le am fai ona kavai oi vainga ya. Ya e mana mia fai lal tatu tunu. Loka tatu tabali fa mun muli.
1: Mali.
2: Fai se alam mur tabali. Ona me pito si li le anatawa. Ma fa mauti no le lei. O tatu olua ta una aminga ngavu le lei se vainga li lo atu. Au fai si ma wulung ol vainga le la vaya ti tilo. Ile vaya so ne tatu tabali ngoi tabali fu e kalipe inga. Wola vafu telepe ino tatu fali. Le tau ol fa pertani ono burglary ya. Ole a fa ya os fa ingar to tele la to vulele wo ye le va en a vulele wa maka nga alu fa solo a ko ya mi on a tanga tsa isfeng o so nga tu la fo no on mo mua o lo sa iling o lo e fa ka si sa iling o lo e ave yo la tu a in a ke le yo va en o lo sa i ne te min ne mana tu wa fa vi mo lu ngor fa la fa sa in e ta un mai ai i Onisi o sori ngā tū lafono, ina ia whaamali e ina I o lātou tū ina nāu. E ala le I vāenga o tūpe whātau ina, e whalau whasaina.
1: Le le ia mālo whaamtai. E ni tūlanga fu I e o ni whao ngā li mā tūmarawa. Au I wā, whai titi al nā mea.
2: Mā, ia whai ki kia keri. O whaisi mawalu ngā o sa wanga I tonu a inga.
1: Ei.
2: O le upu muli ni nālo tūpu te minnei.
1: O le ale mele la walunga. O le vāwha le uru ngā rii. Ma tua I whanau po whanau I lea.
2: E whaisi mau walunga fu ilele le vāla vai. E te tonu lavi elo o un kasi vāenga I e korua. Ai o le vāenga malifa I ere po pole telo ni tanga lunga. O le a fianga leo alo ma whanau I tonu a inga. Le vai yaso lava le ne ia. Ia ma e wha manuru le atinu o le a fia I fu ilele le tāpul kalame fu ilele le ngona. I le vai yaso le ne I ua whaisi to o tele o le atinu o lo o a fia ona o le sawa I no fan out.
1: Yeah.
2: Mana tua, ol vanga le fifa mama la mal tato tino. Wa uma so ye sa ye le nguna ye tato au tato wola isamo. Ye wa fela wiya kala
1: yeah.
2: Se manu o lo wola isamo. ka ku I ro ka uru ka la ku o fasi fo ka ika
1: ale ba bele alo o
2: pe ya no ta over te lo ta to por kalami ke lo ai ye le vaing o te lo ta to no ya u ya angale sa sa ma fa to no ma ko so mo lo vale ya tu no fa fo ngala tu no o ese ta lu ta lu ngol so fo ngo bo ta to ya I
1: mali
2: o ese le tu no o ta to wo la mana no fo ile te mine nei o le fo tu angale le tu no ya ta to sta ya
1: Ia
2: tula fondo wa umona fata atitia.
1: Olen to inga onga onga le ya faina ifa na wi isha wanga I tono ai.
2: Olen te lo fana wele toe po mana e umama so ifua. Te lo fana uolo o watu I tato fale mai. Fai eto mfitinga ono nisi o manuanga.
1: Ai misi ya fana witi.
2: Fana witi. Ole fana ono anga. E ia I alo ma fana. E koe avaku I o fale mai.
1: Ia.
2: Wakuai.
1: Maali ilo.
2: E ia I alo mafana ue batu I o na faira ol pepelo a matua vulelinga pa u. Nga ngofungo faofan kua o lae kangi, masalo e wala vea. A ile fainga o faa ata, a wange I ia isema natu ola tatu o tunu ue lema ua vaenga ia. O su su e ngā li imata mai ta ilo mtanga lua ngan falema I fo mai. E fai ia kako si akifu I o faa akama mauai. O lo ia imanu anga I tino ola fana ue. O lo fana ononga, ngā ui lima, ngā ui vai. I fika fan ma fofo ye I se man mo fa fonga la tinu
1: yeah.
2: Or ponga I ve fan ganga nga
1: mali
2: a nga ona fa I lo ma ye le I e fa si ma mafa ma onga onga sa wanga lo fa tinu ina e o yo la to wow o isi ma wa ku tulo le ngana fa fa ngofi
1: yeah.
2: O la la grupo wa ka e fo le I polo
1: dano fa
2: o le fisidi ai se ya e fa I lo ma ye I wa man tu tele le si kemi Ele piliki me fa futa mi ti tolo fa fonga po so se si fo. Ai lo ele te mi osia ki ali mi te mai te fo mai. Ya kire tra fitauli. Mai o ile o tele na ma o le soifu o ni si o alo ma fa na.
1: Ya o to fa mo ma tu mo ba o le fa. Ona se pa se ne o tatu o tangan te sambo mo le pa si fiko le ia I so nga tu la.
2: O tele isia ki na pa se ne fo le le le te fe no sia ki se te mi ne va veni pe a I se te mi mu mu mai. Ai le ma ko kilo kilo. O le fa ia si ma o lunga. Ole ole ole tasi pe lu o ma ma. E ma o lunga le ma ko kilo kilo. Ai se a ole so I fua ma le ola sa le tsa uno o tu la nga le. Po ala vala fa mai o fa ma munga ngar kasi ngari lua le ai ele tsta uno o ye le tula nga le alo ma fa na we ma sifo ai nga isa wa nga e tonu ai nga pe tai an o la kupu o la tu pur te min nei ya o le ma ko kilo kilo ele ma fa ele ma fa ir ka me kiki il la lo ifo le tau sanga pe lu o tau sanga il la lo ifo ona te te esa wanga o lo fa ye te tonu ai nga o ke o fo
1: Ia mai le fuska miki ki alu faise mea ia mangua.
2: Marira.
1: I toi ngā manuanga ia, I whea ngai I masawanga ia pei ona. Ia wale te mina tumarama. E li anto toa le malo si o pona iwi o le tino le tamititi.
2: Ia. E faise mo o pona iwi. A o le mafaufau. E le o ato o toa le mafaufau o le whanau. La ato te loa I le vaenga te tauna usta I e lo fatanunga.
1: Mari.
2: E ofo I alo ma whanau vulele se fulu tausanga nga ilunga. I lalo ma yor se fulu lima tausanga. E mo I a e whaalongo ta le whanau ma yei whai unga se sema le letong. E le o ako o ko haonga. Ona develop le mafo fawor tamititi. E se lau pasengi ai. Se whai unga. O le talafate cha. O le a vange whanga ulai ki a ngar se fulu whanga I lalo tausanga. Male tele o tangata mate tua ele o le leifa I unga lo la tofaia.
1: Mari.
2: E ka umai ei I, e te le se ngaluenga, e te le se taini, e te tauna tatou tuua vanoa I alo mafanau, I e me se se olo la tofaia. O le si o fautuanga, a e fua I ei lau tele o alo mafanau. O le whaalong ka maa sangi I fo I le se umanu, ma le whaafunga le atinu.
1: Mari.
2: O le le fufuru o ipu.
1: Iu.
2: Orele ku uwa sa o tulolu fa fonga la tunu o lava lava pala pala pe lava lava elelea I kukongo o le kapu.
1: Iya.
2: Kukongo le farika mea. Orele le onga nga unga olea. Orele ia afuma le ma lava lava de taimifo. Orele aile I olea onga. Orele fa I omea onga. Oishi ya vae nga le olo wa fa ina le nato sa onga le mu. Po le kali upu fo.
1: Mali.
2: Po le whaalong kama le aunga kai whaise ngā duenga. Pe a e fuola, I sori ngā tū la fono le fai e iska mai ki ka i se furu ka i se furu lua se furu tasi o le ngā oi.
1: Ia.
2: Yeah. Fai o inga mata ngā. Ka le pe fale, ngā oi ka vale. E ka o mai e i, e rung fafi kauri ke le mei e ka ako ki fafsanga i mai tātou.
1: Mani.
2: O lona winga, e mana o mia se taimi. Tātou te tala tala noa le leia i le whana. E yeah. Winga i fafi tāuti. Lua. O lo o yei ni se whalapu putonga. E mau o le fesosoani, mo alo ma whanau, a ele o le sasa po o le soonga fasi. O le kanine, e ele o le tanine.
1: O le ale, ya wae, antono le o unga o mta fape ne ipe a o tele ilo a yei po le ale tu la fono mala o esil si la foile le yei pe fa a fia na sasa ele. E le matua le whanau, o nao o lo le o le tanto mta upu yo le oranga tamariki a tumonwa.
2: Ya. Kasi alo fa orima e o ai o. E le fa pe ye se vanga fa pe e kuma ye vongo i koe koe fai doa. E fua fua i leo ngongo ngongo lau sa wong. Talifati cha. O iluma fo tato front line po iluma fo tato leo leo fo ilungo lau wana.
1: Yeah.
2: E tene na vili mai lea tunu u. I se tua oi. O ile ve singa le lea inga. O na ole e ilum tanga lue nga leo leo. Mo ke waku. Ya. O la efemel kamiki kinga sasa i efemel lia maa kuwele isa sa.
1: Yeah.
2: E le mawhai ona mātou tu wau no ina alwae nga lea. E te tau ona whaile li po tira mta nga lue nga lea lo e wha matala e te wha matala nga lea lea lo lai titile ua whaine po le whanau. Whaile wha matala nga mātua. E awe le wae nga le wha peretani on a report of concern. Po le li po tile ua yese po po le nga mta nga lue nga lea leo. E awe le mta nga lue nga talavou whanau ma ainga. Lewa ta ua le temine no langa tamariki. E wha ai loa iai. E wha fitau li lewa. Le o tupu tono le aina. E le whakari le ase i wharua. Le o le teimea tonu tanga luenga le lo. I loa wa yele vaenga. Ua whapole ina i mātou i le saunga le mu o le whanau. A velo. Ai a o watu tonu tanga luenga. Vaenga la ia mo le whafonga le atunu. E ia i le teimu. E le loka ina i a mātua pe moria. Ai ave i le fautuanga. Una tu ule tonu tanga luenga whanau. Talavo maenga. E yei fo ia li imitamaita ilo mtanga lue nga leo leo wa umwa una tapena ma o ina inisi o sosu inga whaapitoa ili whaatana no ina neo alo mafana. Lako ula ngai ave ina ta upule.
1: Yeah.
2: Ai dole lako o whaamaoni inisi o vayenga. Ona ilo ni moni angai ono faya. Ai a fai e atu mtanga lue nga leo leo leo kei mila ewa kula ima ngu orka magiki. Ma whaamaoni ia mai inisi sa whaori me leila sisi avungo. O ila o le atao fia ma loka ina ai, ma mōli ai, ma atua po waila vo le ainga. Le sa whaori mai alo ma whana. E iai le vaenga, i lalo le tū la fono e ma whaiona o mai e ili matanga luenga o ranga tamariki.
1: Yeah.
2: E ave ese le whana. E ave sisi vaenga e tu oi mulo latu saonga le mu. Nge iese mga kola kungu wha peso le kauanga whai le vaenga le ai. E le usa olfenga nga nuenga le ai. E yai le maalu si anga whartu la fono le oranga tamariki. La tu te whai ai se whai unga. E ave se ina ili whanau. Pe a whai le oi e se langona ye la tu wha pia fwoi mtanga lunga le leo. Ma se wha mauninga. E le o se fwe ili whanau ili no fwanga le lo no fwanga. E se ta uod vanga le.
1: Wai la nisi o mantu o saa mo o tupu. Ele me le ila o e mai tau ye tono le.
2: Fai si to o tele. Fai si to o tele mai o lo o tupu. O lo o tupu. Ile ngata lo tupu, sa tupu I tau sanga o mabae, tupu I maasina o tuona I atu, ale hoi lo tupu te mire nei. Ma tua o la uravi e tua lalo, e iai si vae nga e mawhaiona fo I ai whaafi tau li whaapea.
1: Ma lina.
2: E iai fo I mafua anga, u whaapea I winga o le whanau, vanga momua, tile tilo I tonu a onga. O sefe le whanau masaunga le mu I te tonu a onga, O yei se mafua anga, o yei se meolo tupu I tonua onga, o su yei winga o le whana, o whanong kai. Le anga yei inisi o mātua, meolo tupu yei tato uma.
1: Mani.
2: Po le a le kelo le ikula tato cha o au ina, yei tato whana. E ili ufa peretani o le peer pressure.
1: Mani.
2: Po le wako fote le a onga, alu loi ka inga. E se le fenga ta, ona fa avasenga e mātua o te milia. Ile koi nga o inga le lako ya, ili kame kiki pe afe wei.
1: Mani.
2: Wa yei se vaenga fote le walo I tainga. E yei se kameki anga, e langa alu I kainga. Mwomwa, o lai faafefe I se kameki.
1: Mani ilo.
2: Lua, ya pawa o yei o fie kama mafama ile, le ngana faafai ngofie wakakwala yiki.
1: Ia.
2: a o winga ya fa al tamititi se manu tulo fa funga le tunu olona winga e te tau ona sa ili ili mo mo e matua
1: yeah.
2: o ani si o vai ngolo a fia
1: mali
2: lua kilo kilo kong olo lo kui fale le anga yei alo mafana ya tulo fa funga le tunu ili ngana la fangahin e yei winga matanga alo tupu tonu lo a fia ito lato tonu ainga wasu wia yo lato winga fai ma lato wamiyo
1: Mali.
2: Ola so so an mala fautuanga fa fiso tai nisio matanga luenga le malo a mesi la balum fa na light. E fa yese fa tsala tano se fa tsala tano no. I de fa na po ani ma fuanga. O lesa mi kiki se man mal fa fonga le tino. Ia. Ia e vai vai ola tu ma fo fa ulia unga.
1: Mali.
2: Ah. E ye fa na fo ye le ka ka ko autistic. De ya ya ya
1: ma
2: tu ma. E ile ska me kiki. Pa wale le winga fo le ave se ile vai vai le ula unga. O mo vale tu lo fa fo ngale. De fa ngue ka ko. Ah, o no fa ngale ngana fa ngofi. O lo na winga. Wa ta tau na ta tu tala tala no ile fa na. Tala tala no ile unga po le ha se. Se fa tu anga mo le fa na. Ah. O vahenga la itia e te tau ona sile sile ele atunu. Ai ole sasa ma le whaorima. E ole karira. E ele taimi fo ilele e ave ese ele whanau mai o tātou vahenga.
1: Yeah.
2: E whaingo fia isi mātu ona talia le vahenga lea. A ole a fianga ole ma fo whaor kamagiki lea. Walupu yeah. muni ise umanu ma le whafunga le atunu. Po le a le sasa mātua.
1: Yeah.
2: E pipi ia le loko kamagikia. Yono matu e uia ina falongota
1: mali
2: e ave eselo ke le yo la fianga ona ma ona ma fo fo mona ona langona ongo le wabi ise ye malia mali no mali ai ngale no fo ngai ma sandi ye mai ma futa ima ona matu a ol fo tu anga le tu fa mon mon e ka kau anga ba imo moila ile sa ngole mo fana ko ki ke le se se ngolo fa o lima fo le le sasa malu fa mata ule fana ile kulanga yo oipa oinga nga fa nunca a ele temi e tia ufa se man man fa funga le tu o ke fa lunga fo ile uka fa penga fo yo ulanga nga fo ile le fa lunga ta ule fana a ai ei ai vainga vainga mo mua ba ai mi ke fungi ma iPad nga ma laptop nga fifika ile fana a vese o le sina vainga fa salanga fo ie mfona e fa yo a lua a fa yo le fim kama ka TV Kafir TV, afi oleh fiar itu cawu yang awo kafir wayangan na, etele yo isi wayangan mametu tiye, mafi ona tato fangain, ayah awan yo tato faudi malfana, ona evelem wayangan lable be tato culafun.
1: Ya, wajan tu ye ni lebe cawul cang malu luar ni cuma, ya lengan waya kuangi, fale yo cawul lengan mu mayang lela soleri.
2: Ya, fale susu engan cang alunga fui mu. Fa Yesu su enga tanga luenga le lofu ia vaenga po le ale mafuanga a Europa muni o lo ia inicio fale o lo ia inicio no fuanga o fata ma ia le malaya mua mua fata mala
1: malilo
2: a ele nga tai vaenga fu po lo nga umu o le auli a po ala vanicio vaenga o fa si fata mala o tato lua Onisi lava fale ya o wai erikise wale wai se fale kong se sioki. Onisi fo yo lao mamba ota. O la nga o nga osi erfo lao fasa inga. O ila, e te tauna ya ile pole nga o le tatu tunu.
1: Mani.
2: Ile vai aso nte vai atu na iya, na inisi o fale ya na feyos fa inga mta nga lue nga leo leo. Ya, mamba wai ya o lo nga osi erfo lao fasa inga.
1: Ta fiyo la.
2: E inisi o fale le na mu. Ia ai wa fa maunia o lenga o se fa la fa sa inga I ton o le vahenga I fa ele I se so I fuona ma mau mai waka o le vahenga le o fa si fa tupu tupu la ia o le fa la fa sa inga la vahe ne ton o ni usila
1: fa vi fe nga o fi mele mele ia wai ele ngan tau lea ma I fa fua le fe nga o si inga
2: o le pumoni ia ele o te puma la e o lae ia ele masalo mianga la vahe I samua
1: ia
2: o masalo ayo nga usi o New Zealand wa mau king ele ai se masalo mianga New Zealand o le ai mau tino New Zealand nei o lo nga usi el fua la ufa saina ele te po fo ima le ele si la fia o le atunu ke le ufa le keke le fo I ele tio ata o lo koko o ile a le la ole nei on maluanga ka umayai I e koko nga usi ma fa tau wina olo faila si chile olva ingana na chile fo ya os fa ingal mtanga lo nga leo leo initial fo ala of assign olo au mai mai fa fo itutono ni sila nei
1: ke fo so le fo ala of assign nga me ko container i tumno ma ka kia so
2: wa faisi ma wa lum mal mala mol au sur kula fo ngole wo ye i au ala au mai fo ala of assign a wa fai fo si ma wa lunga ole mal mala ma ele ngata la vai official tute I'm trying to learn a little bit. But don't love you in New Zealand. My immigration. And my wife fall off a sign. Only fan on one.
1: Yeah.
2: A penny ficker can a calling of for Nungay.
1: Yeah.
2: I'll go where I know you.
1: Le cool yellow.
2: A penny ficker get off a salon.
1: Yeah.
2: It's out of my. Samoa. Michelle Valum Fana will let you know. Langa would tattoo tell a no, or Loa a fee, I let you know.
1: My dear.
2: Elena Tata Mali, you let you know. O Aluma Fana will let you know. Out can't find pissing easy for you let you know.
1: Man.
2: O Loa a fee, I live a Angalia, if well out for Saina. O Lau love a photoang. O see how do a million a day more. I may fall off a sign. I owe in a mower or in tongue I'll ring a little. Echo ming you malo midionga there, mavying a fat popo, ever say my little wine, all knowing a le worth levying a le of a towy. A laying at an avi esse umameto tino yat, a bear fight with fat mound near, say ye se vying or vying a yena a mower my yawala ilia. I echo a look going to form for Gomorka covered with pui. Lucy lo tolua, Lucy lo fanau, Lucy lo ainga, ya manisi fo yo vainga o loa ma meto tino sa yate o no lo fatamana. Fasi maurunga, atato tino tino la vai ya ele maurunga le wa yei. Wo o ale choi fuo ma ma.
1: Mali.
2: Wo a fo inga la maki ya ele choi fuo le atunu, fa ale angaina meto tino. Wo la vo foi tanga tolo fo nga lunga e tono mtanga lunga le malu.
1: Iya.
2: Le aolo mo ya fo la fa sain. E lo te po mala e si fio le tono. Wo a fo ye li imta mai ta ilum tanga lunga le leo.
1: Ma ni
2: le. Le a wa lu wa le. Le linga le le ini se la to le se o lo fa fa bu puina. Ma sa fa fa bu puina. O no la fo la fa sain. O no na winga wa ka ka mo fe ka la ilma fo fo le tono. Pe si ni le va e nga le. Pesi lo wa lo sa ili la nga lu nga foile le tau sile ye lo wa nga mfa ya fufu ah
1: eri ma tuli tu manu wa ya le ko lu sfuru le nga lo ka mai oi le fenga lu nga ifa pui pui ali o le la kuke ava tua ya mo me fwa la ava sai ya ave mana ko kupe a ko ngula e o le meane ka sile ya afia ah ai pe yo ile ave ye kanga ka e kama fwi yesu ima ye ona ko ola nga maka usala mo ye
2: ao nga maulunga lo manga ukili malo mata pepe ya
1: yeah.
2: Ona pungi sai le o lau vai I tu langa yo no o ye o ye
1: yeah.
2: Pe amba wo oi mai vai ngale na vatu fala fasain ele o se mea fau ele fa fau ngale atinu ai wo fai si fa tele ina le te mine nei
1: au ai e kuso le ko ke le ali ku pa tina mta mai yeah. Tai le na loka mai ye
2: fau ya ele o te po fau imana hei wo yai vaenga lena mo li ai nisi o lo ia wo fai a fai na fa le ai nga vune le ma ponka a vangela na ma vaenga i ro tom fenga nga ku kongo ta to fal pui pui e va tu lo fa malo la vai en changa lo nga fal pui pui
1: mani
2: o no nga lo nga mai sa la to fai e man ku fo ma wo lo i na to ia o kulum kanga lo nga le lo ia
1: e fa
2: tu su i ma ka lo ka mai malako mai le o to mfai ona na tia olo yai ila to le tun olo afia i vainga nei olo no winga fa mun mole cha cha wainga a fa wo yai ni si o walo le wo tono mtanga lu nga farpui pui mtanga lu nga le le tala no ole o te fia fa lo le tu le a se mun mun fa fa le tun o wange a velo o fur konging pol toninga farpui pui pol toninga la vien mtanga lu nga le le ma mek fie kam ma fama fie king a ah
1: yeah
2: langa wo yeli manatu ya pidi kai kai mo wa wa le le le ha so mai le au soi o kai mi e picho sili ona se u fa fa ngofi nga mo kwa ifo fusi ai ia va e nga pui pui ai en mtanga lu nga le lo mtanga lu nga fa pui pui le mtanga lu nga ma ye la ko lo fa nga lu nga ko
1: ma dilo
2: ah ai se a o ila to uma le o tono mtanga luenga o ila kongi wo mona fa tau to la to te faiele nga luenga male fa maoni le fa ai tu au a ai faia ile fa maoni te tau male ata mai ngata ilo lato mafai o longa winga o le lama koi pui pui anu kanga luenga fa mautinoa ia folo uma kanga kange ia I vaenga ia sa tau tō ai. I ola fo ilungo telefoni nei walanga ke loa ia I alo mafana wala tunu lo tono ni tanga luenga leo leo lo faafonga mai. Ole ua tofu ni tanga luenga mi telefoni fone ole ua koi faafo. Wai tau tailua tau sanga masui.
1: Yeah.
2: Owe ke ka alo ni mere ele mfayunga unga ka alo ise tasi ona ili manatu fo ilele mfayunga su ilo ankomolo antile e kaufa visimo maku wala kwa ngwe su ilungo ni telefoni. Ni mfayunga efeyer vahenga.
1: Por so tu la fono ni mene?
2: Foli ku la fongo. Soli tu la fono ni vahenga lea. Ile mfayunga o fayer vahenga ne yo ye kia.
1: Yeah.
2: Olo kango su enishi olo wahenga. Olo kango su enishi wa wo. Olo kango sa ili ya inisi ya vidi masisi olo wainga mekwa ule fie fie ila kwa hui
1: ya wae e mafai ona toi su elele ya le history olo kerefungi mawale ya ya
2: ele mafai ona faa iloa mai ala mtanga luenga ya te oe leke mia fai o kika mkanga luenga
1: yeah.
2: E kike iar bala au mai o esu mai lau sunga fai su esu inga awale avea lo manao e faa malie ya manaongo lo wainga po o awo po oe foi ma vainga ma wela nga ngwa
1: e pe ole sina vainga le e ma wo foi le ya ila to ye to lu sfulu ye na loka ma yo i fale pui pui e fa me wo fa fe fe tu fa fo foi le keng ya le fe le me le ole a tanga to le ina to wa inga tu mo
2: ma na tu ole kai me ke yo e se vainga la ki se kasi de temi mo mo e ye le fa Britania ya you have sold your soul
1: yeah
2: wo e fa ka wingolo wanga ma lo ka ka ko ya

0: Ole tau mo faile ina ia faalau I loa le mtanga lue ngane o leo. Ina ia mafai ona o mai ere tato tunu ta e join ma o mai e fai ngane o tono mtanga lue ngane o leo.
1: Mo tele vai nga o mai tau antu wa mantana pie tau ma mai foi le le sisi la leo leo. Ile tali e ina leo tanga tole wunga lau tana fati te inga wasola. Kili wa ia se leo leo e kangi anga pe a yonga dim. Ia wasola ka kili wa ia se leo leo o sai sai leo du foi le.
0: Saole.
1: Ia o asola ka kere va ir koinga leo leo foi lele e pi se ala ka ika va ia ku ye ta ia mar koinga leo leo foi lele e pe ele a ko se lima fukure o miri tumar va
0: ingor ma ku ele ka ni ai sabe o vesi pu pu u ke ai mana tua e yai va inga ol metanga lu nga leo leo ele ka u el fa peritania of values po vainga I ale lima teita ina ili matanga luenga lele umanafaa tatitia onisio vainga ni ya ole faa alo alo ole alo fa ili atinu professionalism po kanga kafu ili lesa uwe kuwa kuwa ole tangatole nga luenga la e mamba e yei vain e ina malisi vainga le ta ua ole valuing diversity ole winga ole isa ua faa samua ole talia ina lea o tangata isi isi
1: iya
0: e o mai tono mtanga luenga leleo e le fa peo la unga e le nga unga ngana e kalia so se ngana talia so se atunu talia so se lanu e o fu ilai vaenga I o li ita mai tai mai la tau leo lo iai e le o ilor vaenga e tua
1: iya
0: tu lo le ngana la fa unga ina se u fa fai ngofi aia unga li I a li I ngali e te mai tai, ia le tau e tatou le fa samo fa fafine, po tampuis fu ie fa ingoa. Talia so se tasi. O o mai loi vae nga ia le talia e fu ila mai lato le kapea, o lato wau, o le mea pito shilio na tau o le mtanga lue nga leo leo. O iei a ke oe ia winga fu ie empathy po le alofa o le fa alualo, o le leila wa mio tau pulea. O le leo maka I te tonu o le atunu ia o le upomongia isi kala kwa whakaika ia kasia ki kira kanga kai le rasta ai marwanga ia rau kala tato tiri tila ia I fwere whare kanga kama I fwere kama ai mea le a kama a le upomongi o isi iau la tau pito si le o na usi ta I lea tau si e ina o le tula fonu kasia ki kira kanga kai pea mai ka I'm going to go to the house. a VA o mali I matamata I umtanga doing a little disability for ye on a yale fighting initial for a unga manisha fatina in a gadwing a little atoto on a vying a lopomonia or like to over no ever your Africa call I'm all on a sala I'm all of sala do not go out well I'm a well ever no manatuoli si levang and usui yasola a kasi longa mawa oesa o efelo o nai lungor kakua awala ai mori ori tu lafono bideen fenge koe le inga ea palai peita iane le taimire nei o lewa faatanga ina le mawa mua mua oe e helo wavano e fene ea palai ni mtanga luenga leo leo ona ilo hilo leo ila ato ule vahenga leo wa yai alo mafana o leo keilo o leo wa umaona wa umanga faa uma ila lor kolisi nga mawa mua mua felo a yonga au liana mawa le avanua e ave e mali mta maita ilo leo
1: nga
0: wila ufa malo fa mao ni nifengi nga lwe malo
1: wa sala mua mua ili mbea nga fai mua mua
0: sala mua mungi ae peo na itau peo na siringi ole upo moni ole oto tele anu mfana ule tunu ule uo esima mta nga lwe nga leo leo le uo ya Australia ele oto epo malai onolea ole selini ole ofa me Australia mai ave la ufa malo ave foi fa manu yanga mtanga luenga le loi yali ima chama ita yon mtanga luenga watu walanga lupu mongi po lealo unau nau e ngongofonga yuso mtu ufafindi ole atunu ukongon mkanga luenga alanga ukere la kwe kongi la komo kesipe api hanchu lor fafonga la atunu
1: mali yelo
0: o I le etu uava no mtanga luenga leo leo afaya wa fie malanga ya Australia esa ili manuia wa oe malu aina maga yo ai ta tala la vano pe a e to ifie fo imai man to la yele te mi le pe a se ba le limar fito shanga le tu vano ai ai ko ifie fo imai ya esa wa fati no ni sho va en la ti fo ie ya e ko lu ma tonon tanga lo ai o va klo mar te mi dia o lo no winga e ke ko ifo ia i lo lor ka ko kulisi ko ifa wa o mai le wa on to a mata mai pe a fo ile wo uma fu fo nga Australia ma e to fo imai ya e o lo po moni o lo sa ili pe ani si o le tunu e anga va wa lo po moni sa se uman e le fa ape o le si oki o nga au mai le so si si ya a fa yer finger nga ya mo kin gang na ka ko le ai pe ya no cha ur chi mo sola e mo ia o lo si oki mai lo lava le le pe cha yani e mawalunga pe le tulanga e tatauna au si e le tunu ina ya vi o mali mata mata yon changa lu nga de
1: malo ya avele de ya la la mole to la gang fa tu tele en tu manwa e la tlenga ye pou la su ko le lisa tini le ta to wa pou ka mi le diva ngo le chef yo le wa la la ma fai e an to no fo yo na ye inicio mata bu to toy ya e fai u mai le ta to filo inga mala to lu ni fi fi ya malo lu le wo sa mo ko sa la ko
0: Olo ise polenga I nisio matua male atunu u ono nisio vesinga olo tupe pe I taimi o taalonga alu mfana u lakapi, netball, basketball, liki, matua, martato, tunu ufa mole mole. E leo se ngofu anga I kea lwe su e saufusu anga le weekend fa mole mole. A tu ulu fa tu tu anga I li imata maita I laufoli olo fa atino ina I taalonga alu mfana u. A fa e yeise vanga I telo fia fia I. Tala noa ili faya onga na I walolo lo taalo. E ave se koua, se kou fa se ama se tau li poti. Pe afa I woyeni vayenga wo tau le fie fie ma tau le maali li ai. Ili fai unga sa afa yela foli. O le fusu ma le faa misa. E leo se tali lea faa mol mole. Ai se a olo la matia I ma alo ma saonga le mu. O alo ma faa na uole tunu. E se le tau wole vayenga lea. O le si vayenga o ta o ila tole olo nofo va vaya. E yai lo fai tetenga I lo yoe lea I le matanga lue ngā leo leo ma le fai masinonga e maisi si o lo ae ngā e nofo wawa ia I ate oi sila sila to toa ma fai mautinoa o fe kaui kaimi ia a wai a fai e lusu ma fai tu la tarfa teitai o le a nofo wawa ia isi si lo la po lo mauka pe mani tu la fono so skaimi a kwe mkanga lue ngā leo leo e fai ia fai siaki Olo na winga, e ono o watu ili tae hao, e ono waku ili awa uli, e ono waku ili po ngisa, ili po, e ono watu ili kuru wa opo, ma opo lwavi hao. Fai te tiri vahenga lea, ono wa yeni siro tato tunu olo, fai tio mai, so leo mai leo leo ngomai, fai isi leo leo leo leo kuru. afai kula pe kula akuku mai fo isi leo leo se o kale le ai e te tau ona e si le si le te to ai kei mi e pe fi tau ima oi
1: yeah.
0: a wai wala no atu mtanga luenga lelo e fai sia kia ia ina ia fa mautino a wangi iso la wai lis kanga kai laku nge si aki nganga umai arkuo leo leo se fa malamaru la kofa sur nga kula fong e akum kanga luenga lelo e si aki kuri si kei o la ua moi la ufo imai ai on mafuanga la le tene na fai ia siaki fa la so on tanga no nga le fa mo ti no ai au wangi ko ia ruka ka le fa sur nga tu la fono e ta u ona lo si le fie ma ma la ma le va nga ia ai tele i yo e sa u si ia e no fu va va ia a o lo fa si fa le tu no le tau
1: mani
0: o lo no winga fa i te tere tatu tunu e lo te po ma le ne si alo la tunu le na ma liu le va yaso le nei I nena malemo
1: yo I muri wai
0: famon mole samo ya o le vainga le ale te vezo o lo fitina I le tunu ai manatua o le alo walu ki fango ka pekelo ke sabalina oi ai la talata I se vai o la la fotonga aviso o faula
1: mani
0: a e pa u pesa ele va a o le ala va se vainga pe ki se e anu le vai a o le ye lo va lo o faula e a nga fwe nga kau fa ma fang fang ai lo ki ngon manu lulo yai ai a fai e lo le leile tau a weke nga unga uli ai ma ma wolo soifua
1: maali ilo
0: a wafo eke nga unga uli fa ma lo stino ai ma ma wolo soifua mana mati e lo saunga lembu longo lo a inga pe a fai e te sila fio la e savali nga o oire ko nga vau yo a fwe nga savali nga ke elu olva vea elu olva nga fa ke ke elu vae kanna ya tato farkalapu ia fa mon moler ta to tunu fa ma se lo fa la to ona pisini sine ona ye le vae nga ona tapu ni ai pisini sine pe a fa ko ke ko ko fa misa ai lo lo mo wangu me la saut fali
1: mali
0: ai lo lo fo we si la fia o ye se vae nga we le ofi fia e si si lo to ta fa so si se far kala pu ke ka fa o ke ngo fo ngo fo o ma fa tu tu po il pelo wita mo o se vae nga ko ke misa ai o le fa tu anga fa mon mole ia va aile leila tau le la kou ka fau le ngata I vai tau mafa ia a o le soifua fo ima le saunga le mu e fai keke I la matia e fo I ni misa o le atupu ia nai vaenga I o le si vaenga ia a le fai una tapur kalame ia e o fo lofa ma fa amonu ia atu ia sa soifua o ni sio mato vaenga o le ase fulu o le masina nene ilena a to a ile balus fulu pe anga fa pe ola so I fosi ka ma a o luna tu fine so na tu fine anti fa vivi matai o lo ya stadi el termine nei fa mni ele tu ma mi lo wa so I fua o monte o sanga se tile ta tu te ma futsa I fa pe fo ia fe nga tu pa isa muelu peti tu pa ia mala fine ya peta fa mni ele tu lo yo lo aso so I fua ma wa pe ele so I fua la lei o ni aso se tile tato te mafuta eh? Fa mnile tue la tofase manu oh, ya fapere tausi mwana ingali ya wafone ne weekend ifa pefule no lor tato tunu mankua se manu lehi ya se mafua anga ole alo kaifua oi
1: pia e kamali
0: pia kamama kengele lehi fu se mafua anga kema iye pia ingua fala fa mnile tue la tato wa tunu mubo se weekend fie fia saunga le mu malu mnuye le lofo le tua mana tua tatu unu mera masani o le tas tas tas te wala awel mtanga lwe ngale lwe chifar una fafose o lo tupul temine nei tasi o lima ele ngata ilungo le telefoni ya lo penga chafa ilangi mefayona efa unga aina e tala noa malipo cheni isi wa engel mtanga lwe ngale lwe a ele o chifar una fafose o lo tasi tasi va tasi o valo fa iva e mawele fsosani mo ila ula vangangana fa malulu le atunu pe a evidi mailes kemu ole kalia la fishing ma kala malum kum kamait ya pe la fo fishing ma lo longa a to fa fo ye twal wala wala tunu ma wo la no fa ma mala ma vaing or tula fo no a me sho no ya to fa ma fa mu ye le tur ta to tunu fa ma ngalo la tali ya lo fa ta wa fo sha wa nang lo le to ma ni la si lo ma fa fo nga ta pu lo la le lo fo le li le ve so fo mo ki ngo aka u sa ve a wul fosi ya maso pe am ya ma wa sa sa sa we ko ta ma ma la wa fa mo ni ele tu e fa funga ta to tu no fe lo in verse for say for me man we
1: so for ya ole sunga le santini le to fa ya tu mar va o sikia shu ya ma le ta to pol kala mena o e mar tu sula fono ya pan le machanga luenga leo leo le dei fiafi e lima tek tek nai fo ile tanto wanga ya tul fai unga ole nei va yasu kama le le ima kenge le le ere se me kup o lua tasi tasi va tasi o vanu faiva e le numera nai te vla au maje e le ole lua le vaveau a ole kasi le awa uri mfinga e vla au maje e alanga e yoi o la fui e fia malo lol sa tini e o la fui e alunga ye ye maka maka I farka la pur ngaka I mi le vaveau

0: le chemle kula wala chile wa limba mbiri uchuche nele in July 5 ya fa maulilo fusi pa ba ile upike ye tango tango mali ya tu yai a yo ba feo nga kumur ko ka vale ya ma uke so nga akale ukele ma ile ukele kongor ka vale wa faya si le vole a soa ya tanto wanga ye tu muli oilo mota polo wala ya po se teka wei vo nga la ya fe mo mo ai ke ya lul ko wa ingar ngi ya fi.
1: Hello?

Ea la lei, lewa tu lai mai le tātou teimi le wati le lewanga la fiafi wa afa tonu le tū lai ono. Fatalo fama, fatfiloa ili fatfonga tāpua ili tātou wa tenu ili lewanga la fiafi malole se ifumruia. Malofo ili tau atai fia amunga ruenga sa ingapa atia ili lewa yaswe yui lava foina. Faisi maa ati ati ole marulu. Ia ai ole marulu lava wai masangi ai. Ile fau ya te ole marulu. Kiro kakou le mele ue makuwa ifiki ale marulu ya kakou. Ia ma tulanga pe one ele swing ole tau. Tau sanga te tasi au tatu wau maule ne ya tunu. Ia pe ona tatu ya ya wala mafoi ya selumba na imanuia. Onayo tatu ainga. Ya fa pena fo manaya tatu fa nau bia le lofa mranga le yo le tua le wa te nu le tatu fo longa mala tatu sa valinga le nei va yaso le si uyo fe am nga luenga pe one ye le nei yaso fraile se formal le lua yuni lua on wono o nga to tonu le nei fo tu sanga o tatu ye ye vi ye le lofa male anga le yo le tua ya ilana tau singa lana fa so so ya te tatu wa mafai yei on the tatu toi au lia maile ni ya soe faa popolo tu soe fuwa manuia le ngata foileo so mātu wola ewina a fe moele fainga malanga le to tele ona ye tatu ainga malanga maliu maleoti ia ai ole pule faito atasia le tua oia na ye au maya oia foina ati toi ave ese ia faa penao na tatu wa loto te tele ia tatu faa foi pelvi inga man faa tai le tua ia ole na ia au maya leola mo tatou. Ia fatalo fatulava ma le fanualo ma lole se ifu manuia manatu sa anga le leile tua iau malo longa. Ia ia ila tu sa fiangai ma malo longo le ne yaso manatu fo isa anga le leile tua. Ia iau fi au ma unga luenga pe one iai le fai ungo le neiva yaso. Fa moe moe foi ele isa ve ue se si lo fi le mu ui. Oro fo kako ole a lava le me le lei. Isa ve ve ulo fo ise kangaka lo fi le mu ia or kako koko walu ilunga. Fa moe moe ile lo fore tua ele ia mase singa se ve ve ua lo file mu fa moe moe ngasa le lei mea uma ile lo fa marfa tasi mai o le tatu tama o ile langi yor mele le nae fa fo ielvi inga marfa taia taia ile lana pule fa so so umfayai ia ona e au lia mai le ne yaso ia ma ou au lia mai fo le ne yaso ilona anga le lei fantalo fatu ya mo tato ubalavo ma umoli tato por kalame ma lo le sui fumruia ma lo fo ili tawa ta ife au mga ruenga ya le ngata fo ilia o naifa nau ya o onga pi o na masan yai ya va yaso te itasi e ulewa fo ina ma lulu le talo le tau ya aili avea fo ima tulanga ma vaenga e fa pena ya ona fa ta malai tato ya tato chute fai ya meisio tato nga ruenga pi o na masan yai fantalo fama ona ma umoli tato por kalame ya ilungo o lauta vale ina watu taula le telo fe amnga ruenga sa fe ngai mo oi pata no fa mo oi mo ta malawa pata no fa mo oi se o se tunu o le nei lan langi lo fa fonga mai ai mai se le tantu tunu o samo tasi a o no tesi mal tasi ya le numero le nao le joy samo fa pe na e mau mai le tantu fa salalonga Male tau tual Radio Samo se furulima Iva Tolu Amo. Lunga le tanto Facebook page, male tanto YouTube channel. Fantan lo fanti leava man fa lualo man lo le si fu manuia. Manato manuia oto ile lofa maleanga le leyo le tua. Ia au tanto yai. Ia ineia tunuu avemo tanto wa tunuu lona lua. Ia wa ia sa ilinga manuia mbona yo tanto ainga. Fatalo fatu sina leo lungo le tanto YouTube channel. Fafa wina tanielu se fumaruia. Leulua ia li ilu isa fuimono ayu tanlofa. Fatalo fatu fo le tanto porkalame le neiva angala fiafi pe telo papa li. So ifu manuia mafuta mai Hawaii tanlofa tanlofa lava. Manatu na manuia otu le lofa manangale leyo le tu alus furono minute tanle tulai fitu.

0: cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
2: O le porakala me o le nganga i fō whaiwa malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosari mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasi ane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. O le porakala me o le nganga i fō whaiwa malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosari mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasi ane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
3: Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lene. Whawhawhonga ma mai mō mai bea i le Radio Samoa.
4: Yeehaw! Sam Tato Poklame ia i le tūlanga pe ona i le tanto reporti mo oe lungo le tanto wala pe awha pe ona e te poloka i lungo le wala ina o manavanga ruenga o lenei aso whareile i la tau maano le onsai. So se vai ngai lungo la wala lo fa penana e wia fai fai le mula usa mai te watu e a o tūlanga masani lamwa fo yu le pisi o le tātou traffic i na ua mai a fea munga luenga a le tātou watinu ui so se vai ngai lamwa fo i e a o tutonu o au kilani nei a sakwhan mo tau waile vai atu fai si polo kala i titur vai ngai le nā e le nei fo vanga la fiafi fai fai le mula usa le ngata fo lea o le State Highway Tasi. Ya le foot mai tawatu tulanga na pi one yai anga ilo sa nga ilungo le tanto wala lau papa ma anga ia tuai le fai tule in offshore ya tulanga na olo fai lo mai ya lo fai fo isi pisi o le vanga le na le ngata fo le tau fesina tau malo si le titur se vidi le tule na lo winga fai fai le mulo sa ya ma ave pia

le na lo fai lo mai ia ole fai si polo kai ole nei fo ia fiafi angai mai amato nei manukau le ngata Philip Monroe le si le vanga tele na polo ka a fiafi titasi a le vale o takanini le ngata fulo le angai ak tui pampakura ia a fa pena tanga ia tul fai tule na fai fai le mulo sa ia pe ona masan yai le si vanga pe ona yel malanga mai le malava le le fa nga solo mai amato nei pampatoto le ngata fulo manukau ia o tulanga masani pe ona yel tanta reporti Ole nei fo ia fiafi mana tua vai le saunga le mu le tanto moli le ngata fo leon sa sa fa tampula ina ia lo na fo ia ia kema a leo leo so se vainga ia tulu mata ia ila tue ave ave sa sa ma wa toile na tu sala ma mai ma wa toina se leni a wa ia tanto i temi fainga ta ia ole tau re soi fuanga le vai te bele nei vai le kolosi le ngata fo lea lau vi 8 fo le masani ona tu ia o tafa ai ave le ta vale ia fa pasil vainga le na I tango for ile for ulul tam vale oke kango fiel v8 ya pe yo kamo peter stones ah ya tulanga la napi oni ya ya report mo tanto le neva ngala fiafi male to tua ale radio samo se fululima iva tolu amo potonga masani mo tanto we to tilo sawa sawa out le sanga le mu lava foi male fa outa sanga le mu waita to so se vainga ete a nga i ia lose as fulmar famidute ona talo le ole tula fitu tan tala my summer.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, manatua foi, e tāo fitau muli le atunu. Manatua a fia I si o na vao. O le upu e whapele tala na maua mai I le taumā vaenga le tō ina o a fia malone tō lua o sina. Ina ua fiu a fia e taumu faile loto alone tō lua. A ua whauri uri tō lava le manatu o sina. O le a te tea masito ina aelu e momoli le pasina I a taputoa le tautai a le pata. O upu e whao ngā I teimi e tau mā vai ai ma se whai ngā malanga. Ia pe e whauwhautua I fo I se tasi ina ia manatua le a inga mamātua. Pe a whai alu I antunu I fafo. Tautua nā mā oe le a fine. A wae te whaangalo a fia I si ona vao. Ina ne ia vea le fe I lafi o mea mātango fie inu ese ma mea e ngalo ai mātua mauso whapea tua whafine. Manatua a fia I si ona vao. Manuia lau whazausaunga.
1: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Αμόα.
2: Lewa tu la maile tato temile nei vanga la fia filua se fulu mariva minuto na tale o le valu fa tano fa tu ya Kia and Mika. Lungo le tanto YouTube channel fa mtel fa tesi mai wa yo ma na ya talo ngole na ile nei fia fi chief ya le ngata for the crusader. Ya pe one ya ia tato semifinals ya ole super la capipe one ya fa tano fa tu ya tina nga wang se fulu mariva tina. Alo fantu mo emla inga ya le mafuta mo ile nefu vanga ole a fiafi ya mishene tatu pa anga pe mau mo le tatu pon klame a se u se atu mo ne tatu fa sil silanga fa lawe tele ona fanga solo fo lo le tatu pon klame pe ona masani ile tutua ya male tutua fo ya naitina pe a tali tu le valu o le tatu pon klame pe ona yai ya le tatalo mo oe masani fo i tutua naitina le tatu valu ya fiafi waso ferele o vayaso taitasi Aona I tatu fasi silanga lewa tenu maye tau le nevanga la fiafi awane ngalo saulo mingo le tusi ol songa. Fantasi e male lolo mingo le vao filifili. E mawaifa nupengo Samoa e sisifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa. O ala nga upu o le matafa yoyo le matai le faingo le faa lavlave. E peyo le faa poiponga ma liu o le osio singo ainga. Fesila faa inga o paolo si I faa loalo faa langingo le kalesia. Male tele o le ngangana o faa lolonga. Fitus fulu tala le tau na lo fisa lawa na Radio Samoa I le tolu pa tolu ono hopo le venue manukau. E mawai, mo nisi faa matalanga vala au le luo no lua ta silima I vatolu. Luo no lua ta silima I vatolu pe tanga yane I le shopa Radio Samoa dao kouta dan said fai ma yesa oka oa tato tu sila na. Malai malu fale alili. Ta oto ia fa ngalu le fati o pa ia sau sau ngata Samoa. O ta oto a o se alo'o. Ae fa sino tonu le nei fa salalaunga. Ialo matama fa naua malai ulu. Malai malu fale alili. Toi fa sa ontu vaenga lea. Fa sino tonu le nei fa salalaunga. Ialo matama fa nau malai malu fale alili. O alala mapapa a au I au kilani. Ole a faye se tatou filo inga ila so to na ise fulu male tolu yuni le itu la tasi la woli faye le le twa to si fast fulu male tasi carry kill drive flat pushi almost turn in manukau a fi fio mai tatou swala pole fa tasi lo tatou fa boy moe mole tau sanga fau fa fa so ta male numero le onwa lua fa fi tuiva ono ono lua lima fitu onwa lua fa fi tuiva Ono ono lua lima fitu faa fitai ole teitei fono male laulau o loo se nia le tatou faa sila silanga lena ile nei fuivanga ole afiafi. Ainga sa seu manu. Ainga seu manu ile ava male faa lualo ua langa ise manatu ole nei ainga. O nofo mamatai ainga sa seu manu na tau puleina. E fantau nuu ile masino yulai lua o luono. Ua faa ilo atu ua tolo ina le nei faa moe moe. Mole masino te sema ile aso sfurumariva lua o luono. Tatu ainga uma olo alala I niusila, Samoa, Ausitalia, Manisia tunuu. Ua leo o nofo masao faa ipe ona talano ina mo yulai. Ae ua tolo ina mole masina pe ona ta ua ya te sema. Molo o tau si la fia. Faa fitai, olo o sainia le nei faa salalaunga ili saa ole ainga, seu manu, tinaya seu manu, anateni seu manu la faele, seu manu yoane wikilithi, yoane tusani, seu manu vaosea a chong, tia faa fitai a chong, tia sione le tolu, yoane le atawa, fono ia atafaonga, famuina pelesi, Seu manu faa wila ma ongo tia talo sanga o ila tau olo sainia le tatu faa silisilanga ile nei fui vaenga ole a fiafi. Mole mamalu wa matua ole unite vaia I Seton Parker School ole ata oto ia upa ia mamalu Samoa ono upa ia ua umono tofi. Ae faa silisilatu ile ava tele male faa loalo e tatawai ole a faia le tatu fono. Na o matua e malanga o latu walo I Samoa aso tofi se furuma le tasi wa umana le fongo renga wa so nafi wa nafi la sa fele cha tu funu changa na ya ilava male fa lo lo Lise tatu fa silsilanga lewa tenu mai ya cha ule ne fo vanga la fiafi va ye e sa fata ilava male fa no le cha wa ye fa silsilanga tuai ya lo mata ma fa nau le ne nu va ye e sa fata fa pea Ole a fai le tatu mafutanga masani le aso tuana inei sifurma le tolo yuni lua o luono le itu le tasi I le a wauli. Fai le le lao alu tui manga manu le tuatusi lua tuatusi le fa Leonard Place I mangele. Fa amole mole pa ia mamamalu le tatu mafutanga e mana umia lo tatu awai fa tasi le tatu mafutanga e tapena ilu tatu fa boi boi le fa iunga ole nei masina. Tatu tatalu ya lofa mayo le tua, e momori atu lo tatu wola vai vai, ya tatu wauri atu le naaso ua ato faina tatu te filo ayai. Monisi fa mtalanga, fa mormole fa fso tae maile te teifono, ile numero le olwa tasi, tasi oiva, lima lua lua valu. Olwa tasi, tasi oiva, lima lua lua valu fa fetai, sainia ele laulawa fono, mafutanga va yei au kilani. Olo o sainia le tatu fa sila silanga le na ile nei fuivanga ole afiafi.

Tio fonga ma leo le tina ia laina lau vai o ilava fo ina fa ilangi le fo launga ia ai mana tua lava ili matang o fio resi u fonga fa atasi ima la ufai pese polo fa ili ala RSA ina walua minute leo wate ale tu la valu fa atasi maina I tina wale tato por kalame ole tatalo mo oe lona winga ia sa imba le tato leina pe amawa lo wa vandoa yei fo isi ngasi ngasi o ea fiai fia maua isi tatalo fa malolonga Ole amawa lo wa vanoa pe amaya le tanto fa malosi mai le fiongo pa ia le tuol mele usimai er fa fonga sa pa pongo tanto proclame ole tatalo mo oe.

0: Amen.
1: Va fetai il est bon to wa e fo
0: Amen.
1: Pa u mai.

0: Ue le te atonga Aotearoa ke lalanga mui ke ka kato ia Klaisi. La vai tau polkalama whakatomiri ke pungpungini na whakahoko atu e tangata i whaifikau, kolfen manukia. Pea uia ia tui mui whakatawange. Na hoko e polkalama koe ni tako ne peki hono lalanga ve tau mui ke ka kato ia Klaisi. Koe tatai mito e miniti e uanima. Pea hoko ai fitu. Aha toko nā ki eni hono ngofulu mātolu o sune wanoa wano. Whamaaloa te peke teke mōtolu hono kotoa peke mō mea mai heo peo tau kua whataha. Ie ui ele te o tonga Aotearoa he pongpongo eni. Whatawange peo ku mō kei mauiwi. Whatawange o tō mafmafi kene atu hai pea mō mālo. Koe ngāhi whatongia kufuesia i aho koni. Kō ki mōtolu ku mōtoki ofoa ke he pongpongo eni. Tau kua whataha ie ui ele te o tonga Aotearoa. Tala monua te ngai whatongi au kufuesia i aho koe ni. Ko tau polkalama te tau hoko kiai koe hiwa kakala pia mui ngai pōpak tala monu. Pe te tau kolosia ki hape o tari ewa pia mui tau hiwa kamata ake tau pōpak tala monu pia mui hiwa kakala i pungpungini koe henghengi koula.
1: Hiva kakala oi pompong tonaki mengahi popoa kita lamunua.

Mui ei leitio tuoma ahtia ruokilla langan mu uikika katto ja klaisi. Kuita tai mit osi mi te nimma perle he fitu. Ato naki eni kohon on fulu maatolu o sunni wanoa wano. Famalo te pike tikmo tolu kumo mia mai heo pio takoa whakataha i ngalu ea he pompong kuni. Fata wangi oku toka maari he mea koto pene a pina. Ia fata wangi pio kuhoko penga i hiva tate mi fare ni koi fata lahi pike tik tau tolu. Kui ngā kui ngai fatongia oku uesia i he aho koi ni. Tako lo sen ki fofo anga pia moe utu fo mesi siliva. Kau hangi pia kumumi a iko fa ue ni ai toki ta ko ni mama watu toki ta hulu holo mo ungalo. Na ilo ako la akulu. Fa fofo e tahi wa fitu taha e ni ka na e frafasi e saimone frafasi e saimone koloa matang. Ai upe he koi fa ue ni fika waki moe kātanga faiwa fe auhi. Fili talavo beko fili misi o ngari ngari koe tuhu e talanoa kia e kupua. Ae koe taanga hiwa ni kono koe viki pia moe fetau. Koe piutau e ngahi kakala iloa o tonga. Holo pia moe e fnangaki ae ngahi kiehi ngoa. Kai falanaki ae taunga peka. He vunai utumofe sisiliwa. Ae koe ngahi koe taanga maari eni ae talanoa kia ngai heriaki. Ika i lau hataha ki e whakaofo ofa o nau te ngā pia mwe kakala fuitahi. Hai ako tupunga ia ai ngatū mwe kaina a kolowai ai taunga peka. O ngona pia whanongonongo mai hono o mai he matangi he pā pia fasi mai ai peau. Ene koa mwe fisihina pia mi he liku o houma utulau. Ai ako koe talanoe ke funga maho whā pia mo houma mwe liku o hihifo. Ai funga hihifo pia mwe toa ko pouvalu. Uhinga e vuna ki he ongo, hange koe rea, matangi ka vuna, aia koe matangi ka ongo. Hange koe ongo mai ai fasi o peau, koa moe fisihina pia mihi liku o houma utulau, moe funga maha whā, liku o hifo taunga peka pia moe toa ko pouvalu. Ai koe ngai heriaki, maari eia e asi e hiva koe ni. Uhinga e rea utu ki he liku, matou moe lirifa, hange koe ne asi i he rea utula aina moe mata utu utu, mato mato pia moe mata lilifa. Pia koe rea tonga ia koe fō mesi, koe liriu pia pia mihe rea inglisi koe foam, pia koe foamisi. Koe rea tonga koe siliva, ia kuhinga rewa ai utu mōwhesi siliva koe heriaki, ki he koa pia moe fisihina mai, ai peau i he utu moe liku, o tautau te fito, ki he koa moe fisihina ai peau whakataha moe pupua puhi i he liku, houma utulau. Funga maha whā, moe liku o funga hiifo, pia moe toa ko pouvalu. Ka te tau ko lose ni ki he fōfo anga, pia moe utu mōwhesi siliwa.

0: Uyle te tonga te roa ke la langa mo ike ka kato ya klaisi. Ko tau tai mi ko ha fini a hiva. Ko te tau kolo sin dira ini ki a anahila kanongata. E o miha ki yongongo no no pia me he fonua. Malo apito ana.
1: Malo ta mo ko bongi sioni ko le peki hufanga i fra tapu ka ta na ket ke ta wongongo. Ka inga ni tuk maso gani a fi fra fonga ko ni o le ipa Camila Pelic. E ni ngā ue ke ui ki atita seniare, ke whaiha nau ngā ue ke ofisi e parimia, whikaua ki mo nau mo lao whakamatala whakapureanga, pe koe Official Information Act. Nei ai whoki ai lao, nei ai whoki ai lao, ne ni liu e he pureanga, whakatataha, aia koe, koe lao koe ni, ne liu koni koni ki he Climate Response Act, pe ako ihe lao koe ia, nei ai ngahi ni liu lalahi, aia koe ngahi ni liu koe ia, ia ne whima uia, ni kawai i ngā se ma'u ai kautaha kon ko Fonterra. Ha ihe whamatala, na iai a ngā whakataha fufu, ne whakahoko ihe ofisi e paremia e na ukau ngā ue e ofisi e paremia, na ikai ke hiki a ihe rekoti whaka ofisi a re. Ai ka umakatuunga ia ai ui koni e Camila Pelic, me wha i reipa, ke whaiha ngā ue a tita seniare, e sio ange ke tauhi e ofisi e paremia, angahi lao, angahi whakamatala whaka ofisiare o totonu ke nau tauhi, angahi whakamatala ko ia, ko hinga ko tutuuni ai lao, ko ingo Official Information Act, ko lao whakamatala whakapure anga. Me tuk mai foki ihe minister ko Erica Stanford, ihe weekendi o ngolotonga whai, angahue a pure anga whakatahataha, ihe taofi, angahue aki ihe taha whanau, taha ono whai ki lalo, ai social media, peko mo media whakasosiare, e gulolo toka whakahoko a ngā ue ki ai pureanga, te au ku amanaki ke tuku mai, ai whakaiki ki i sirulai. Aia ko e tala noa ko e nifikau aki, mo e ngā ue aki i he whānau, tautahani mā whai ki lalo aki ai mītia whakasosi are. Teo te wan ki he whiriwhare area kone o e tauni, manatu i ka inga, ko e whiriki mua i he whiriwhare area o e tauni, u kamata ia e aho wafu maono o okatopa, pia ko e aho whiri whakaosi e aho fitua nove ma. Me tuk mai he moni te hawalo sune e he palestini o ereipa Tuesday mo e taki Right Honourable Chris Hipkins a elisi a ereipa ka inga mana tui pe ko elisi kon a ereipa a elisi kon e ngai whaha e whaka politikare o fotu mai a mao ki he whiriwhare area ta uni pe o mga tuunga a hu a ka inga ko e ni ka u whapafonga ko e ni ki whare area i he party vote pe ko siri kon ki he party o te firma o ke hoko kon pure anga. Ko e party vote, ko e te whiri e kia whahai, o te whiri mau ke hoko e nauta ki ko e paremia. O ke eto ko whātonga i he risi kon ai reipa, aia i whika ua ko Kameo Sepuloni, whika ua whā ko Jenny Saresa, whika whā walu ko Anahila Kalungataa, o e whika ono whā ko Sange Malama. E tuk mai foki i he Pulelulu o e weekend i aipe, e he fotu ngā ue ai reipa, o ka pau te nau hoko o pureanga i he tauni hiri ai whiri whare area o au whitu kono nove ma. E tuku mai e he reipa, e nau fotu u whikau aki ki he ngau e aki a ngahi mea lere u tā pā sese, ai a kot pasi mo re rue. I ki Okalani, Weringatoni, pe mo Christchurch, ne tuku mai e he reipa, me a ua ke si ulai wa afe ma wa ful ma fitu, he tau kaha u. E ngata pe, ai tau tongi ha taha whaka wike e nau ngau e aki ai pasi mo re rue, i he paanga e ua noa. I e tua Okalani, lewa, Weringatoni, pe mo Christchurch, e ngata pe na unga ue aki ai pasi mo le lue e pa anga hongo fulu i e wike. Pea ko toenga koe whakamore e whakahoko ia i e pure anga. E pe he taki kone reipa, Right Honourable Chris Hipkins, ko toko nge ni ki he nofo anga e nofo whaka aho, toko ni ki he atakai, ko he ngā ke whakai ai ai kakai whonua, ke na unga ue aki a ngahi mea lele uta pasi se hange koe pasi pia moe le lue. Amara ki whakahoko ai whakataha i he ahoni i he Takanini Sikh Temple, a gai ngā intia koni ngā itui koni koe Sikh, pia mō Otomod Pasifiki, a ia te whainga maari e keu whono ngā tia i he ahoni, pia te utok whok mai ui te kaha u o ata whakaiki iki, ki e whakataha ko ia. Mā loho mō mea maari kai ngā, ka mō mea, ko au anahila kano ngata.
0: Mā loho pito ana, ka whakataha mai mele te otonga Aotearoa hipongpongin, tala mō nua te pēki ngai whatongi a kufuisia mai mihena. Mā loho pito ana, ka whakataha mai mele te otonga Aotearoa hipongpongin, tala mō nua te pēki ngai whatongi a kufuisia mai mihena.

Uia le te tonga Aotearoa ke lalanga mo ike kakato I a Kalaisi. Tātai mito I mini te wālu pia hoko a hiva. Ana mo tōk mea mai a ki he mapu a waia. Pia mui siwe li nofa tai mi. Hiva e ni a... Upehe ko hiva e ni o Stella Kerekere o Kanokbolu. Kako asi eisi I tangi e teiko hulu I pāongo. Ko I tangi e teiko hulu I pāongo. Tu uia I mui fonua o tongo re reka haapai. Ata pehiva ko ni maa koe lome, maa koe sa lome, tau taitari ene peau siriva o e hufanga lupe, pia moe more ae falala anga.

Huile to tonga te roa ke la langa mo ui. Ke kakato i pe ia kalaisi. Namo tok mea mai ke mos mos koula. A te roa pe mo i vai kopu na. Whamalo te peke tek mo tōluk mo ke mea mahi a peo tau ka whantahi pong pong koe ni. Pe neongo ai momoko pe mo i takapu. Ke kai tuku ai e tau hoho i pe mo i tau ununu. Ke tau ofi ke whai a tāka ua pe mo tau otua. Ia e o whalahi atu ke kau tōluk reka ki mo tōluk mo koe ngako mo ki mauivi. Ke mo whanongo mai ki he ui le te otonga a te aroa i he. Aho tōnaki koe ni ko hono ngofulu mātolu. O sune wanoa wano. Koe ngā koe taimie ni ai polokalama o e taranoa mo i lelei. Paku whaampe ke ki lawe atu pe ki he mahaki ko ni koe māngalo. Koe ngā nā hoko peo he ilo nā si hoko tokoni. Ke tek tau tolu si o tau kai ngā tonga i heo pe. Ampe ko mō mea i koe mahaki koe ni ku si we si ai aho tau kai ngā tonga koe māngalo ta te fito ke tekna tōru o ku matu o tu ange. Koe māngalo ko ha whako o tu ai aku ne whakatupunga ha wesia ki he manatu mo e whakakaukau pia mo e tō o ngā. Ko hono whakapapau i kei taimi e mātua ki mahu i ngā peia ke kei lirei ange. Hono tokanga i ki nā pia mo hono tokanga i ai whahinga mahaki ko ni koe mā ngālo. O kia e ngahi whaka ilonga whakatatau ki hewe whakamatala ai Pacific Dementia. O kia e ngahi whaka ilonga e hongofulu o kulawa ke tau ilo ai ai mahaki ko ni koe mā ngālo. Ulo aki koe kamata ke more ai manatu ue si ai e mui whaka aho. Pe aku tau wha anga maheni pe ia ke ikai ke wha manatu i he taimi whaafai e ngahi whakataha. Ke tau lawa ke tau manatu i he taimi ni ihe ngahi hingoa o tau ngahi whamiri. Tau kau ki ai pia mo i whika telefoni. Pia malawa ke tau manatu i hake a mui ang ia. Kau ki ke lawa ke tau manatu i tupunga pi he mehe hau koe ni. Ai mahaki koe ni koe māngalo. Koe wau ku kau ki ai whaingata ia. Hono whakahoko ha ngahi ngā ue. Kawai anga maheni pe ia ki taimi ku tau whakauri ai ngahi mearere. O ia peta e ngahi taimi ni hia ko ngālo ia ke ngālo ia ia te tau tolu. Ai tau tolu tau e si ai he maha ki mā ngālo. Ai ngahi hala ko ia ke tau toi whoke ai o tau api. Pau ia taimi ni ihi ku tau o tau tolu o he pe a whekumi mai e whamili o na whetu take he kau polisi. Toko mai kau polisi o mau e si kakai ko ni ku nau mo ua he maha ki mā ngālo toki whaihano whafoki ki api. Koe whailonga hano tōlu, koe palopare ma ia he puaki o rea. Hange pe koe koe tokolahi e kakai una whaingata ia, i hono puaki ha ngahi fo i rea, koe ngā koe hau koe ni ai mahaki koe māngalo. Koe whaau kai malawa ke whakapapau i e taimi mo e feitu u. Pea koe tui kuno o molo pe ia, ki a tokotaha kumo ua i he mahaki koe ni koe māngalo, ke kai kene manatui, koe hae aho koe ni. Pe koe hā nā te hū wai ki ha loki. Ai uk whatupunga ia i he mahaki koe koe māngalo. Koe ni mā oku hoholo pe i kai tonu e whaitu utu uni. Pe ak tonu pe ia pe ak no molo pe ia ka ohovare ange pe ku i kai tonu ha te whaitu utu uni. O kau pe ia i he ngahi mea ak ne whakaha i mai ai. Ai whaka ilonga o toko taha ko ne mau ai māngalo. Koe ono koe palopala e ma ia hono whakahoko ha ngā ue o ku fihi. Pea kuno o molo pe ia ke whaingataa hono whikai e te pacheti. Ka koe whakatātaa pe ni ke eksampolo aki. Koe fitu koe mo unga loa ha mea o kulawa ke tao mia ia pena, pena te to'o ai te ipu kofi pe koha masi o tuku ki fe pe koe te wāreti. Kata koe nei tuku pe ia he mea rere. E tuku pe ia he tēpiri ku te tautua i kākoe ngā koe ngāhi a whakailonga ia o e māngalo. Koe walu koe whiriri waki ae o ngō pia mo e tō o ngā. Ok whiriri waki ae o ngō i he taimi, ki he taimi, o hange uk māwhana pia mo moko. Koe ngāhi whakailonga ia o e mo ui. Tawataha kune mau e maha ki koe ni koe māngalo.
Ko hiwa ko liri ue tau hiwa ki a taha. Pia ko tō ngamo ui a taha o kulawa peia ke hoholo o kovi ange I taimi u alu ke motu ange. Pia ko whaka osi a hongu fulu ko more a manako. O kuno o moro peia ki a taha ke whaka tamu o mua nima ta e fie fie ngā ue pe tēne ta e whai hafatongia. Ai kuno o moro peia ke si kakai o kunau tofanga I maha ki ko niko e māngalo. Ka kotu I te tau tolu kakaitonga oku tawhahanga he taimini ihi o tā palasia pia lau tokua koe si kakai kunau mo ua I maha kumanga loko a kakai oku vare. Ka kotu I oku ike utonu ke tau ofai he koe tau manina nau si iloto ki ai. Ko ia koe lave lave atu pe I he mo ui koni maha ki koe māngalo. Kau a tāpi e tau lai ni ke mou taha mai ki ai ka pau iaha mea ke mou toku whakalahi. He ilo e hoko pe koe whakalo tau lahi ki so tau kai ngatonga kunau mea mai heo pe. Ka he whakamanata pe koe tau lai ni koe noa hiva tolu fitfitu taha nima hiva tolu. Tau kolosi e ni ki he kalap mosmosi pia mui a nau ki launoa.

0: Mui le teo tonga Aotearoa ke la langa mui ke kakato I pe ia kalaisi. Whenga mariko ni te takolo se ke lai ne ke la api wingi maka ke whakahoko mai e tau polkala ma taranoa ako. La api wingi mai e ta mao e pungpungini.
1: Malo e ta mao e pungpungini se ane pa malo mua e. Mau whenga mari e he pungpungi whaapo o whakoi ne ongo kuki momoko a okalani da. O whaftai pe tau mao e ngai manata mo uike ngai whatongia pungpungini. Malo se ane.
0: Ko ia, malo apito la api wingi e tuku taimi ke kau whataha pe mwere ti o tonga a te roa he pongpong koe ni. Tukat pege ke tala mai pia ki pui pui tua a e whitu ke haumi ai mwe ngā haue o kuwhai. Pea whae pe ha whakatala noa a wharei pea mo ha whakatau kei mo atoko ni si e tau kau tau I whanau, kau uma a si e tau whanau ako. Malo apito la api wingi.
1: Malo sione, ko kole pe ke u kufanga e ngai whakatapo ku a whake e ngai programa ki muaka e a tāmo mo koe ki whainga maria ko ni ki whai ataha ki itala noa whikau a ki pe amo e ngā ue o kute whakakau ngā tāmaki ai e a kou tui pe a na alava o tokoni atu ki a ki mautolo mo mea mai ki e programa o pungpungi ni malo mo ala maria hoi ki pe amo e tonga kotoa mo lotonga mea mai ki a ki programa o pungpungi ni kou ingoa ko la piwingi valmaka ka kou ngā a ki pe pingi e kwa ingo fua foki Pea o kou kaungata amaki e api ako kui loa koe koe skills group. Koe whatongia o kou waumau I api ako ni koe stakeholder and community engagement manager. O kou toka ngai ae ngai fitu utaki, mo se ngai aki ma ngai kautaha. O kuna o lava toko ni ke mau whanau ako I a whai ngata whaaki pe. Pea kawa foki pea mo ngai community, o kuna o fie ngaue mo ki mautolu. Ki hono a koi, hono au kakai. Ia ngai polo kalama ako o kufrahoko atu e he skills group. O ku mawhiawhia foki ke whaafei atu, ke whaafei loaki atu a skills group, koe kau taha ako private lahi taha ni Nusilani, pe a ka pākua ke whakaukau ke mau hangahi, whia mau hangahi poto fo o, ka mata hanga awe fo o, lidi wai potu ngā awe o kukilotonga ngā awe ai, pe to koni ke hataha o whamiri ke mau hanga awe, o kou tui pe maho inga ke tau kau whakataha I he ki programa e pongpongi ni pe aku whakaamu pe te mkuhanga ta whaake te mawala toko ni ato ai. Kua toko ni ifoki I he skills group ha whana wako la wafe I he tau kotoa pe ke na wiku na I na unga he tau mua ako mwe ako whakanga we o whakatau mua ke na unga he fie mau pe mwunga he nga we I he market for oak ko I unga he ahoni. E ki programa ko ia pongpong ini te wahe wahe atu pai hanga whakamatala whikau aki pia mo skills group ngai feitu wok tu ai mau ngai campus ilo na toko ni gen wofi aten ke mo tolo mo mea mai ki programa pongpong ini pia pepe fok mo ngai po kalama ko mau tuku atu ki mau ngai community pia mo ngai whainga maria ko tai totongi ko ia ko mau special promotion ki so ne Ulo aki pe koe ka skills group kwa kulupu e ni o ngai kautaha ako pa moe ako whakanga au e ko nau whakatau mua. Ki ono toko ni ai kakai ki nau mauha ngahi tau kei ngā au e, ngahi tohi whamoni ako. Pe moa ngahi whainga maari e ngā au e foki. Uku kau I he mauhi ngoa whakakautaha e te whaaki eke e wha. Ulo aki ko Skills Institute. Ka pau ki whawhanongo e ingoa koe ni, ko taha pēne ngāhi hingoa oku anda I e kulupu koe ni. Ai aku ne omea ngāhi ako anga, ngā ta whaaki hange koe healthcare, hospitality, koe kuki, koe technology a pia moe businessi. Ko no wā, koe skills trades training, ai aku ne whakahoko e ngāhi ako ki he uhila, palama, kasa pia moe drain lane, Koe tolu koe Edco, koe mau pokalama ni koe hingoa ni taha o ku mau ngāwe aki ki he whaka ngāwe ia ki nau tolu ki o ku nau kumi ngāwe ki te whaki koe ia o e uhila. Pea ko hono whāleva koe Skills Development Group ai au nau whi ngāwe aki nau tolu moe ngāhe kautaha ki he kehepe ki ha whaahinga whounga ki whakalelei iai ai ngāwe ki nau tolu ulotonga ngāwe I hakao taha tau te fito ni hakao kau team leaders, kau managers I hakao taha koe ni kono upskill ki nau tolu kito ide de yang e na nga we aya ko me me hangen ko mau consultancy ta faki ko ni o malo to si so ke popo e ka wa ko ta be me fa ina to nga pe o ke yai pe ko ke lo to nga benefit pe ko nga we part time pe full time ko happy ai to ko nga ko lo to nga yai ka ko ke fie fe ku mi ki haka ha ulele e ma fai ho mau lele ta ha ke to ko ni ke te ko ko me ak ma ke hai a skills group ok i ka ngata pe i he ako ok ma te tonga ngai fo ke ai ngahi ta fa aki ke he ke he ke te i ai ko lolo tonga ho ako ki ha o mo sa ta mo aki ha ku mi ha o ngau lele o i ai ha ni fe la ve i pe me ngai po ka ma ko ko ya ko ke la va i he a pe ako ni ko ma ta mo a fo ki ke to ni e to ta ha ko ko ta pe ke na huat ke ngahi ngaue apprenticeship pe ko ha ko to ma alunga ni pe mo ha ngawe fra fi mali pe to uloa e he na explore ko ya ngahi career path ke ke de la vet fo ken ke ngahi fe tu ko ya ku tu e a pia koni e ilo na ku ofia tu ya ki a ki moto lu mo me ba ke ta por galaman pe te fa ngo fu ani ha o fa tu tu uni ke ke hoko atu ke ke fa ha o ako beko ako full time beko part time ola he apita ngahi ata fa aki te tau lava sio ke tau fina ai ak fa tahai ai ki he kulave ki mo ako tahai na he ngoa ko aki apia kon ko e skills institute ye ta fa ko ni o ki ai ho mau e mau campus e fa ye o kala ni ko mau campus e ua i wiri pe mo manukau o ki ai fo mo mau campus e tahai lo hat pe pe pe fo ki ki te needed but the Vakoya Institute of Vahokoya Ngai Pokamako is healthcare, business, English, computer, security. Koe the Vakoya ki he hairdressing, bemo nails, beto like before we were fangi ipol kalamaki ke. Ki the Vakoya trade, go to beno was the lava piki ai oku wae mau, if it all I etahataha, I no silani oku ai, I campus, I trade. A mana tui koe, koe mau trades o kune kamape a e ngawe whaka uhila, palama, drain lay, pea pe he foki ki he palama. Pea moe, moe kasa a kataki. O ko uhinga le vaeni ke koe, koe ako koe a toko lahi o ku kau mai ki hako uofiange ki ona wapi. O ko whalota lahi a ki mo tolu ke mo fitu utaki mai. O ka pau mo ufia ilo pe ko mo fōhake pē ki e website koe ai kautahani o ku ACPI ai ngahi feitu ke ke he uktu ai mau ngahi campus pē ai kai ngata ai koe pē koe feitu utaki pai pē ke mau fina telefoni teo tai tuku i atu ia i he fans os koe ia proklama o e pongi pongi ni koe ngahi criteria pe koe ngahi makato unga koe ia ke kau mai ke polka maa koe api akoni o kwai ngofu au pito e tipen pe fok pe mwe le volo te ke kau mai te ke fie huu mai ki ai pe fok i mwe mwe tafa aki pe te kuke alu i he trade pe kuke alu i tafa aki i institution koe ka koe mei koe u main criteria pe ke geno fofo nua o lo aki ia pe kuke resident visa pe kuke permanent resident pego ke sit seni tatau kato ape. O ula he maunga he poka mai tai totongi throughout the year. Pe a lai fok mo maunga he tokoni ki he whakanga awei a ki mo tolu i ha whanata wha aki pe kua kakato ai ho mo a ko. Aia koe criteria ta fok mage criteria tau ta hao no beki o longa koe mau ko ki nao tolu ke i a ko ka kunau fie kau mage maunga he poka la mako pao ke nao marahe au pito mei he api a ko ma o longa. Pero high school, pe toki lava lewa ke mau kao mai ke mau, se si sita mai mo kao mai ke mau ako koia, o ku whaka hoko. Ko ki nau tolu o ngā ue, o ku lahi apito e ngahi ta whaaki te ke lava pe o ngā ue, pe ake toi ako, e o koe lahi taha e mau ngai polo kalama, o ku mei koe foi hoa pe whahe a hoku ki mau ai koe. Koe polo kalama ni i hoa e whahe a hame mori te ke whalaite, koe mau programma koe e business i pa moe IT, koe information technology, au pe ia tolu, ai ako koe ia api ako, ni paka ahare vai ua, teke ako me api. Koe mo tolu koe au ngau, e te wha koe ia o healthcare. te ke lava pe o ako iho mo api ako i wiri pe ko taniran i he fo i aku aku ai ai kai fo tutu ko kalasi ko le pong pong i pe ko e fiasi ai ko moto ko ma we kapate mo okulava ho mo kataha pe ko mo kaupule o toko ni ki mo tol ke mo wako te mo lava pe o ako mo gawe online i kai ki to fie ma we ki mo lava ma i api ako kaku mo tol ko ia gawe part time kaku oku faigofua nge ki ako i ke ke kau i hakalasi ako oku ulele lewa maunga hepo kamba ako i pongpongi me hiwa ke taha mori te ke falaite pe ko e fiafi me ni maato noa ki e hiwa ato noa me mori te ke tople lulu pe ako e fia falaite lewa ku ke ngawe pe me api to hoko atu kwa ni ye ngahi criteria oku mai fuk mo maunga skola sipi ilo lo tonga o e ta u pe mana tu i pau peke ke vave mai e ko fainga mali e koe ni koe ko ia peku mua mai ko ia tene mau e fainga mali e koe ni a ia koe maunga skola sipi ko ia ke kakai e pasifiki i he tafa ko ia healthcare le volo tolu mo e le volo fa ka pau lewa ku i kai ki fainga mali e ke kao mahe ta u ni o ko tu ilai peto e hoko ate maunga skola sipi ko ni ke ta u fo u kaku ataya ke ke le sisita mai ki ai mo ke interview mai ki ai ke safe ho place ko ia ki he ta u fo u pea koe taha pe koe nahi nga ue ko ia mau fai e kainga ku o kuto hola e foki ai fainga makatu unga ke pe o kuia kao mai ai aki na utolu hi community e nahi programa ko ini kaku mau fainga mau lele i taha ke mau tala no mo ki mo tolu ke mau ilo ko ha nga hitu ku nga ke ai a pe ku ke lava o ka mai ki ha ko full time pe ka ko part time ma ba ke se ma nga hitu ko ma ke ha ne ko ni ke se ma ha to ko ke apply ko student loan pe ko student allowance pe ko fi ma u a ke ke ilo tu ku nga o ka pa ku lo tonga benefit ko ha be ho ko ke o benefit o ku ka we nga hi nga hi ta fa a ki o ma fe ku mi ma pe ki ai ke ma ola va o ato nga fa mata la ko ya pe mu nga to kon ko ya ke te ko o ka pa u te ke fi e a po mai o ka mai i he a ko ko ya i a te a kon to la pu te nga ta fa a ke ke ta ta pe fo ma to ko ni ko ma fe ku mi pe ko ko nga e ku nga we o mau fe ku mau pe ki anga hi a kau taha ke he te nau lava toko ni e mau whana o ako lolo tonga ko ia e mau ke ia ako koe ta whaki pe le taha ku kau pe fok mo ia ko ngat mau toko ni ke whana o ako no pou pou ki a kinau tolu o whatata ak pe en koe o kia ngahi kau taha ku nau whakahoko ai toko ni ki he ale driver's licensing ai a koe tau ki mo tolu mo mea mai ke programan te kai ke mau ho laisedi whakauli mau kakato pe koe mau whakalao oku pehe ai tokoni ai ngawe a whimoto an ki he i kautaha koe ku whekumi ke ngai tokoni koe ni ke o mai ia ke nau tokoni ke mau whana wako ai a koe taha pene ngai ta whaaki koe ia mau tokoni ki ai he ku tonga lai whoka ki nau tolu oku kai ke nau fu mahino i ai ngahi me e liliu o ka pau te nau liliu me he benefiti o ako full time to go part time o gwa liliu lahia i he benefiti e time ko ni ka kuia be fok mo ngahi benefiti te ke lava o nofo pe i ho benefiti ka ke ako full time to go ako part time pe i holotonga nofo ko i ho benefiti paga mahali e lewa kai ke te wesia ho mau anga pa anga ka kuto e ai pe foki mo na grant ke heia o kulahe ka kai o kai ke nau ilo ki ai ka koe konga ne mau ngawe ko mau toho aki mai mo mau ako e ngai system ke he ke mau lava toko ni koe lolo tonga ko ia ho o ako ko ia ia api ako ni koe konga pe ia no teu teu i koe ki he o graduation pa pehe pe foki ki he ki he kumi ngawe koe mau pol karama ko toa pe o ka mau kuke sanga maari e kua whaka fea ki moto pe te ke hao toko taha pe te ke hao mo hao kau ngā mea mo hao whaami ko ha taha support pe kia te koe pe ko ho community ka pao ki ai hao whahinga no community o mau fie ilo ke ngai pol karama ko ini o koe ka uhinga ho o a ahi mai ki o mau api nga ue ku pao ke sign up ki he mau pol karama o mau fie mau opito ke open pe a whaka ataha ho mau api nga ue ke mo mea mai o tau potala noa se mahino aki pe a moulava o vakai ke ngai founga e mau training ke aki nau tolu koi aku na wako e api akoni pe aki tong saite eri halewa pe koi haho tutu un ke hoko atu ka koe mahu inga ke teng matolu ke mo mahinoi ko mau ihe api akoni te tokoni hata hape o kufie mau tokoni pe o kuke hauku o smao hamatai tohe uke fie mau pe koi hau ki pokalama no no ka ke hoko o kumia hau ngā ue aia koi ngahi experience for all weni o mau se taulake mo ia ihe tauni e kainga o ku mau fato ngai tō tō lahi ak nā tōlu o ku lolotonga pē e nā wako e university o nā take ha fo I semesta e taha e koe tāo e taha o nā ukao mai nā tōlu ke mau upolo kalama ako ko inga kone no no pei kai ngā tai practical ako e mau ngā we o ku lele whakataha pē e nā wako I he ngāhi theory pē atoe lava foki mo e ako ngā we o mao e pē e nā whanki tau kei ngā we nā koe nā mao koe tau kei koe ni to kon lahi aki nā ukei te ki nā utolu tau te fito enki o kalani kumiha nā whanki ngā we part-time pē nā utoki foki lewa ke university o Hogwart e nā wako ma masa foki a novo I he fonuani pē tau te fito pē ni aki nā utolu koe ni o kalani a ngahi mea kotoa pē ai a koutui pēng tau tofu hi a kotoa pē ai ka koe anga pē ne kufatata I he ngahi mea kuhafo o mai I he tauni I he kutau ke ngā we koe I tawha a koe ni I kufakatonga ngā I talu me I sanuali mo I kamata ke toko toko lahi mai a ki nga tolu kua kamata hai unwesti ki break foi mai nai ono pa kata o taha na uhu mai o to o mau ngahi pokalama ke he kepe ka tau te fito ke he healthcare pe kata wha akuko I ni aku fie mau lahi apito kau ngā we ai mau e na ngā we pia nau toki foki lewa hoko atu o ki toi toko lahi ane foki mo e whāna wako koe tuai o ku te kai ke os lele e na wako koe ia I high school o ku fu viviri a fie mau toko ni a family pia nau o si vave ki nau tolu me high school o mai o humai ke mau whangi pokama no no koe ti pia ma o ape mwe whainga maari ako. O kui ka whoke upopo I au ia ke tukito e tau whanau, tukito a vare me he high school. Ka ki ai pe whoka e ngahi fie mau, pia ko fie mau pe ke mai no iho tau ka e ngā, o kai ko e osi pe ai ako pa o me siti lewa o ki ai pe mwe ngahi. A polo ka lama mwe ngahi whainga maari ako kehe kehe I loto. Taime ni ihe o ku ia e whahinga o kunau mau whainga maali e lahe au pito uki kai ngata pei no silani tō lahe nau tō mau whainga maali ke o at o lava atu ki Australia ngā we I e tawha aki koe ni fukie mau au pito kou fie kou whakai pe ke taimi sione kou lave pe kua ve pe te taimi

we e mau kau ngā au e sa whāko ni koe nau ngā au e kono toko ni e kumi ngā au e koe ai a tau te whito ni ke healthcare o ku tō lai whaka ngāhi a pia keke ku toi au kolo mai nau whānau ako o ako tu whetoi ako fo oi aki mātou koe ngā koe ngāhi kumi ngā au e koe ke work experience na tuku pēr koe whatongia pēia responsibility pēia o e toko taha ako ka ihe nau kau mai koe ke mau uporo kalama ako o ku haolewa a whatongia koe ya kia ki mātou pe aku iai pe mau e mau ki department koe nau ngā au e pēia koe kumi ngā au e work experience, practical work experience ki e mau whānau ako. Ta i he taimi lahi o ku lāwaka e mau whānau ako o whai e nau work experience o ka pau o ku nau ngā au e lelei me koe me toko lahi koe tui bēgi e pēsete hi manoa o ku mau e nau whai ngā maari e ngā au e o ka pau o ku ha whai ngā maari e ngā au e o ku ata i he u api ngā au e koe ni. So I can't speak enough of supporting the practical work experience of Mautokoni ki he whanau a koe ni kono mauai a ngāhi ngā ue koe ni. Pa te ufa au siaki pē o tuku ate a ngāhi promotion pe koe ngāhi ako tai totongi i he kautahani koe mei koe mahina koe tau pē o koe whake mau whangi promotion kuhi ngā koe mau whatoa ngāi pē o ku kai ke sa iha taha ke alo no ka i he taim tatau o ku tau so o ku tau whai whaka ngai ngau en i o pau peke tau give a little to gain more. Ka ku he mahina koe ko sune, ko fiefia ke wai rahea te maungai po karama koe o tai totongi, te ria na ku ke mea mai, ko hangai po karama ino ke whikum ki ai, pe ko hataha iho family, pe ko community, na lava ke mou kau mai i whainga mali ako koe ni. Ai ko uraki pe ko mau healthcare level o wa, programa koni o ku ike pe taha sa, te lava o ako ai iho mau api ako i wiri, te koho o ako online o ka pao o ku ke lolotonga ngā ue ai. Kona wha koe ni e mau hao ngā ue i healthcare support, aged care, community services, people support worker. Ka kapao lewa te ki toi hoko ato o ako au ke level o wha, e te lava foki o whiri ke ke ako ki ta wha aki koe ia o mental health and addiction. O koe programa koni o kune o atu tokoni mao pe ki he whanau ako toko lai ko bebe ko mao programa koni o kume mei fonu pe iha ngai wike si pe ki mua pe ka mata ai ako ko mao programa tae to tonga no hoko ko mao programa no apito wike pe e valu ko mao programa ko ke security short courses o wiai e mao akau ai potu ngawe security toko lahi o nau fie mao hakao ngawe kaku si isi ak nau tol ko mao hanao hanao ki ilai tohi i he tafa ako eni ko i ai kapau ke mea mai ke pokama ko eni o ko mao tuku ato i sune ai mao pokama ta totong ko ia i he security kapau ko tafa ake eni o ko ke fie a ahi pete ke fie ilo ki ai pake fitu taki mai wike pe e valu koe ako koe i he api ako e tok fie mao pe ke ke lava mai ki api ako koe aho e taha i lo tonga e wike ka mo fai aho taha i he wike eni koe me koe houa kala si pe e pe toi ngā le vai e online so ka pa uku ke fie ngawe ake ngai whanga maari e koe ni o kia pe mau ai kau taha security o mau fai ngawe ake ki he kumi ngawe na koe whanga maari e mo o pe koe po kalama e taha koe mau programa koe pisnisi level o tolu o ku ka ma programa ko ni ko special ko ni ki he kalasi e fia ki pe ta to tong pe mo ni fok wi ke ia e wa no ka ko ku ka mata ya ko ni a ho o ko ya o su de ka ku ne o ka ta ma hino pe fok ko ni ha pe ha ga hi sa na ma li ta to tong ko e va le atu o no o ho fi i he to ta ko to ko ina ku pe ki tau o ku kawe ni he tapu aki lahi ka ki tau tolu ai a ku tau fie upskill pa ku tau fie mao hangahi a ilo fo o ke toko ni ke ngawe o ku ke lotonga ngawe ai pe ko fie mao ke toko ni ha kumi hangawe fo o ta koe pokama whao si pe koe pokama koe ni ta totong pe ia he tau kakato ko toa pe ai koe ma pokama ni ha inglesi ma computa ko ma pokama fo koe ni te maulava o whakahoko ni i ha community hall i ha mo feitu o mo iai i o kalani ni pe kataki o ka pau o kutoko lai fe unga a ki nau tolu ho mo community nau fie kau mai ki te mau provided pe a whai ako pe mo ngahi nau nau ako koe koloa pe o kuiai ha o hall te ki whakaata mai ke mau whakahoko ai ako koe ni koe iai ka pau kua komi o kuke mea mai ke pokalamani o kuke toa ngai ha community i

0: Auckland, you feel too quite Bengkuli or Tahuhu, because even West Auckland or East Auckland, Belgiai had okinaw tola ni ihok na fiekao ma ni programa ko ni kak fu mama o mau to anga ko yai o kala ni ho mo ha fa ka aho a se to tak mai te ola va pe ole a yen ba o mo community ma tak ta to tonga pito ka ki mo tol ko ko lo pe ke mo fa ta mai ha holo pe ko ha a feitu u ke fai ai ai a ko te mau o atu a fai ako pe a mautoe o atu foki pe a mo rai nau nau ako o ke a mo fangi mahatu unga ke he tato tongi mau mea o faka ki mo tolu ka ko ngai mea ko ia te tato tawa noa taua ki hono faka I ki kau ki programa kumei sai au pito ka pau nai tok mau ho pe pa faka tau ke I koe ki anga fonga ngā we nusilani ka pau fofolo ai a ko ma ke no fofolo a pe api toko ni e whanau ma ku taimi ke foke e ako mo kumkum mi fasesio haki ngawe kau he programa ko ni e whakatau ke lele ki a te kumotol ko hi ngako e ngahi katongi a koe aku ke fie mau ka pau ke lolo tonga ngawe hasiasi ko e tuunga ke ia ke fie mau ke ngawe a ke teknolosia ke whai ngufua ho ngawe te kau pe mo ki programa ta to tongo ni mana tui pau pe ke tau taha no ki olunga pe a koe wha o si pe o kou toi fie mao pe ke u. Tuku atu ai sika telefoni, ko mao sika telefoni koe noa valungi au, ua nge au tolu whanima, noa valungi au, ua nge au tolu whanima, koe hape hangahi fie ilo, peko hangahi fie tokoni, peko hangahi, po kalama ka pau koe ngau ki a kauta hau ke pehe na kau lele ki a mao whanau ako, kou whakafe I atu koe ke fie tu utaki mai. Te tau whenua e akwha tāne toko ni molanga hake ko tau ngahe community ko toa. Ko tui koe mime koe ki pokama nou nou ia oe pongpongi ni e sione tuku ke he kapau ke hame au ke toi fie ma au ke ulawe atu ki ai malo au pito sione.
1: Malo au pito la piwingi. Koe referral hange koe ni kapau e ave atu e au ha toko taha fo ou ki he api ako.
0: Koe ya.
1: Ya ina ki goini ku ma u mai fa hinga ko ya la bi wi.
0: E ya mala o sia. Ma u inga foke se hui ko ni e. Ko tu pe ko ngai u ka ta la la ya ko u ka ta me le na ma u referral. Ko ngai referral o ma ngai aki o ku me ma u pe fa na wa ko. O hange ko ni ka pa u te u pa ko au I he a pia kon pe wa lo mai hata fo o. Ko ma referral e ma u ya e au, ai ako anau alamaya toko taha fo ou. Ai pau koe, me whangi criteria koe ia, o ko apply pe ia kina o o si ako I e api ako ni. Ko no uhi ngā pe e sione, ko mau fieto koni en ki he whanau ako, ke whaka ai kina o tolu kina o mai a ha whanau ako fo ou, kina o kau I he, nga he tokoni koe ia o ko mau o atu. Na iai e mau whangi polo kalama referral pe him, kana e mei mei lahi anu ngai ake u kau taha, kai si hala e mau whanau ako. So, koe oku iai a referral, ka kono whanki I whangai ki mwana criteria, pau peke te hoko koe toko taha ako, pia teki toki mau referral ka pau teke o mai hataha fo o ke hu mai ki he api ako ni. Kou tu pe ku ki mahi no atpesi ane?
1: Iyo, malo apito la api wing. Tuka pepa pina te hamia na ki toka nga ki aike whakaosia ki ta polkala mai he pungpong koe ni?
0: Malo si ane. Koe konga pe koe kou fie whakaosia ki koe ngahe polkala mai koe maulanga o whahoko I he community. Tau te fito ni programu ka inglisi mo fika pia mo computer. Ka pao kuke mea mai ke programu pungpong ini o kia hakao taha community pe koe kulupu homo lotu o kum lau fie mao e ngai toko niko ni ko whaafe e koe ke whetu tak mai ki ta tala noa he te ke usio an koe ha ngai toko ni a pia koni e lava te mau lava o tuku atu ma koe pe a mo community pe a mo ki mo tolu pe kumou mea mai ka pagwe ha mo fie ilo fie mao pe a ngai whamatala se ka akume mao ngawe whaafe e atu ki mo tolu ke mo whetu tak mai no valu ngea ua ngea tolu whani ma ko au lapi wini valu maka ma lo opito mo mea mai ka mau mea. Malo apito chao, tione.
1: Malo apito la piwingi ai whakoro ere ti o tonga Aotearoa. Pea mokina tounau mea mai heo pe. Tala mo nua te peke ngai whatongi au ku whakala lava I aha koe ni. Moe tewe peke au tapuna a pongpongina. Malo apito la piwingi.
0: Malo siano.
1: Koe la vai e tau porokalama tala noa ako. Whai atu e la piwingi. Walumaka, pia kia ia tui mo I whakatau wangi na e hoko ai porokalama koe ni ki hon, toko ni e pe ki hono lalanga e tau mo ui ke kakato I a kalaisi.

Uere te atonga Aotearoa ke la langa mo ui ke kakato I hakalaisi. Modok mea mai aki he rea ai fuiwa pe mo tino tatafu. Ka te tau kolose ni ku maumari e mai ai kalapu herepeku pe mei fasi moiafi. Pe mo e po uri wa ati. Hangenpe kouk mo mea I ko e fa ueni. Puna ke iloa ko tu uhe toka. Ai apena to iloa ko mātai tini. Taha ngahi hou e ki lalahi o hawhewa, whakawhiofi ki he taha hiwa, ua noa tuput nai. Ai mbumu mea iktua hawhewa I he hapai lulunga, ai ko hapai lulunga e ukau kia hawhewa, fotuhaa, uiha, lofanga pia mo mounga one. Koe mai lulunga a pia mihe lulunga ai laa ke tō ki he hihifo. O uhinga ki he hihifo ko ia ai otu hapai. Ai ote ngai aki pē a hihifo he toi ngai otu motu tonga hange ko hihifo I tonga eiki. I loa ngahi otu motu lulu ngā ko e ngahi hingoa ko ia uka wā ai otu muamua. Ko otu muamua ia uka ka oku kaugia no muka ia pia mo mango, kaugia I pia mo fonoi. Aia kono ui ngā he ko ki nau tolu, ki otu motu e tolu ko niku nau tuu, o otu mua ki tonga eiki. Peko tonga lahi. Peko e viki e mo sani o ku fai e tuu he toka, ai whakaofo ofa o haafewa. Kamata he halapo uriwa ati. E nau whetari aki ai ngā, ai manure e ongo. E taimi ku nau kapata ai he fumaka ko lete o o. Ai aku hake mo hifo, ai hifo mo vovo honongo, hange tofu ha hoani solo. Maria wita. Iaku ange ange ia he whakalavetala ai malutuu oi hala kānuwe, hala huni. Ai aku whariki aki a hono lau o hange ha maka māpere. Ai aku toi hange a ene whetapaki ko huhulu ai puunga, pupunga whetuu ko orione. Ka koe lata anga ia oi sola oktaka. Ko ia te tau kolosieni ki he kalapu, herepe kūpe mi fasmoiafi, pia moi pouri vātii.

0: Ue le teotonga Aotearoa ke la langa e mui ke kakato ya kalaisi. Whangamariga ni te takorosia ki helai ne ki a te evita whakata igabuka me tau taha ka atanika ke o miha ki iongongo pe moha update no no pe mehe yat. Malo apito te evita.
1: Sia ne maa mua tau mai pongpongin pe a malo la maria hoi pe mole deo tau ka inga tonga hono kotoa pe. Tau whawhita i peke o tua ko hui ko ne tau la mahao ko whai ma tau toluga maa seo tau ngaha sa milim si ka inga tonga hono kotoa pe. Tau tu uta mo o mai ke to na ki hono wa o no i mahina o tau ko o tau ria pe o pong pong in sion ko so se tai be o fa pe mo tau ia o tu o fai ma tau to ta u la ki pe sion ko pa po at pe ta e forma lo lo to ho ma ki tau ka i na tonga e na o ke ia fea mai ia te ko ia ka ta ta ni ka ka si ko ia bi lo ko tu asira wa mo ui ma te tau ka i nga ko e ka ta ha ko e ni ku ova ye ta we wo fulu topu fa ofia doing ye ta we tolu wo fulu we na fai fa tongia ma ta community tonga i New Zealand ni ta fa ke fa ta bele ko wo fo fo nga to so ma lo ke ko mo mo fa la la mo mo wa manaki ki mo tuani pa mo ka ta han ke fai fa tongia ma ki mo tolu ta fa ke fa ta bele na te fo mana te mo tuani ka ke ta ka ingasion ko ko nga hinde anga maheni pe ia ka utahani pe mo motuani ne fai fatongi ba tau kainga ke i faga mana to pe nga i me to tonu ke tala ke tau kainga i ta pa tau kalele nga i toko ni ta fa ki ko ni e fa tau me alele nga i fare fai motuani ko tau kainga ke i hoko hoko atu pe tau ku ko fa fe ia motuani ko tau kainga ki na to fi ma ko na nga i be alele tau e bofe ha iate uke fi au fa tau mea ere pa miai kau ke fi mao ha tokoni e tafa ke fa tau mea ere tō lahe tau ka inga tonga sion nao fitu taki mai ko fa tau inga mea ere koni nga ibe hala ke fi pe tolu afe ni ma kau ke pe tokoni e motuani ko tau ka inga o ula ki fa papau e nga imi sine nga mea ere pehe fa papau e o wikai ke anta i ha finance nga mea ere koni na osi o fwantauta ko ke tata ia ia finance ake fihi ia i kohe ia e mawha ia finance ke nao mai na to fa awa e mea le re ni ka pao e kai protoki ni na tai noa ka nao tolu ko ngai toko ni a ko fa kai ko tau ka inga i e tafa ko ia o ki nao tolu fie ma o ngai mea le re ko ia o ku tau holo ngai vea hala o tua ki fwantau wa isia ka koe koe fwa maa lo pe ia pa mwe fwa afe loto ho ngai kotuani yo tau ka inga tonga. O wafe hifo e ia te goya o dani ka kase. Aho, kina utou fie mao kwa na unga hemea lele. Peko e fetu utaki mai peke motu ani, kina utou mama o mei o kalanini, ka unau fie mao kwa na unga hemea lele. Malawa pehe motu ani, o fai pe ngahi nga oe ko ni telefoni pe, pia seni mai e ngahi mea o fie mao, pia o fai e ngahi oe fa finance ki ai. Peto ki lava mai pe ni hi ko ni o fire na wa himbe alere pe o mai pe na fala la ke motuan ke fire at pa me alere ma ki na utol ko nga hi nga we ko ya mala alere pe ke to ko ni o tau ka inga si o ni ta ka ko ni a fa si pe ko ta la monu at pe ko tau ka inga tonga te we ha ta pu a pong pong o fa ke mo ma o ha a ha ta pu monu ia pong pong ina mo kres ia a ba nga hi nga fa nga we a ho ko ni o fa ke mo ma o ha weekend lele he weekend tua sila anga mahendi i pe huia e motuan. Fika fitu ngeau taha fitu i Great South Road i Papatoe Toe. Fitu taha fitu, Great South Road i Papatoe Toe. Fika telefoni i pe, ua fitu noa, faa noa, faa noa. Ua fitu noa, faa noa, faa noa. Peko fika toa toa e motuan. Ko noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu. Peko pe si Facebook a pe. Ko te evita whakata i ka wuka, te tuku taki mai pe ai, pata tuku whakakato i ngahi mea ono kutoa pe. Se one maa ki mea peu whai ki halawe e pungpungin, kai maa lo au pito i mao whai ngā maari e, ko au te evita whakata i ka wuka, pa mehe kau taha tāni ka kāsi, papa toi toi, kai maa lo au mu mea mai, ka mu mea.
0: Malo pito te evita ho kau whataha mai mwere te otonga a te aroahi pungpung koi ni, tala mono te peke ngai fatongi a kwesia mai mihi yat, mo te utewe peke a tapuna a pungpungina. Malo pito te evita.
1: Malo sion.

Uile te otonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakatoa he pe ia kalaisi. Namotok mea mai aki he angi matangi pe me nureka pe me kauhiva vai kasi la. Whakaonga atu ai ki popoa ki talamonu koe ni whai aho. Kia te koe ia aminiasi fusi akau pe me tataka motonga pe mo tuanuku. Ihe hokosia ko iaho tau wanongo fulu mātolu ihe ahoni. Whakaawat pe ai ofa e Radio Tonga kia te koe a Miniasi Fusi Akau. Me i tataka motonga moto anuku hokosia ho tau wanongo fulu mātolu e aho koe ni aki ai saame watolu a te evita. Ko hoku tauhi a Sihova i kai teo masiva. Kune whakatoko tau he ngahi tofa lau muka muka. Ne taki au ki ngahi vai whakandonga. Kouku lau maharie kune whakafoki. Kune taki au i ngai hala oe maoni oni. Ko hono uhi ngai, ke hono hua whape. Ione ngo te alupe i he terea o kumalu aki ai amate. E kai te umana wahe ki hakovi, he ko koe o kuma feuhi. Ko si o tokotoko mo akau o kuna whakafie maharie iau. Ke teu teu mai oku auha te pire, ka kohok ngai whiri o kusi o meihe. Ko ke pani lolo hoku ulu, o kufonu mahua hua a e kuipu. Tā e tau piri mai aerere i moi alo ofa. Aho kotoa pia ko e kunofo i whare o Sihova e whaipe o lawi kuonga. Ko ia ko e whafunga i atu aere teo tonga a te aroa o whalahi ke te koe a Miniasi Fusi Akau hoko si ako ia ho tau honongo fulu mahatolu i ahoni. Ko e o whalahi atu ia pia mia Ailine a Laiseni pia mo Mansi Uwake. Pia mo ana. Whakamalo te peke teki mo tolhan kota peke mo kei mea mai heo pe tau kau whakata. Talu e tau whiao mai mea neuhu. Whakamalo atu ngā ko mo kei mauiwi. Tau kau whakata i he uere te otonga o Aotearoa. I he aho koe ni. Ka te tau ko mau maari mai seti e vao longolongo. Pia mi atata mo e whahina o e ana whakaahu. Ka te tau kolosi he ki atata. Pea tau tōk foki mai ki Nusila.